0: Jesu zugiseka, Jesu dumiseka, ingamashumi amabili nesikhombisa imizuzu shali hora lesithathu. Siyama ngomculo nje silethe ithemba sikududuza ngawo, siqinisa ngawo. Xolisa kinana uthi Jesu zugiseka, kana phamba lokuphule ngimathi uthe ulwandle liyabalalela. Esingene ngamnandi ngozazama ohethe ethi ke moyo yingcwele. Sawubona ekuseni uhlelo, libo lokuqala igama uphinde iphi. Sizodumisa silethe ithemba. Qina ngalo mculo, qina ngezwi likaNkulunkulu nemthandazo esisazoyenza kule ndawo. Sihlele ngapha siyabuya.
1: Lona untombi akamile, uhlele matasa. Imfihlo yakhe, iProsiden Capsules. Umkhiqizo wePowerhouse osekela umzimba wakhe ngaphakathi nsuku zonke.
2: NgePROSIDEN ngizizwa nginamandla futhi ngivikelekile ngaphakathi.
1: Lawula impilo yakho ngePROSIDEN uzwe umehluko.
2: Itholakala kuwo wonke amakhemisi. Uma ingasho ukuthi PROSIDEN akuyona iProsiden. PROSIDEN umngani wakho wansuku zonke wokuphila ikusasa elingcono.
3: Sengimdala awulapha emhlabeni. Amalanga amihase yaba angika

lesizwe isiqeshanga so njengamanje sigqembele sithi wena uphuma ngapi sigase Africa usho njalo Deaf Africa no Noli M no Foliso bathi impepho ay shangolunyunyawo ngempela sikhumbuza imvelaphi.

0: sama ngayo so thola umdlalo womoya uthi umdlalo womoya namhlanje impepho mawuthanda kodwa ke kakhulu sithi imizwa nenhliziyo
1: mlaleli ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela ngunombeko magubane yamukela isiqephu sesithathu
2: aw sawona nkosikazi kwenze njani amatasa nezimbizi eningangaka
3: hayibo kanti kuyiphutha yini ukuphekela umuntu omthandayo ukudla kumnandi
2: ah sithando sami alikho ndilincane iphuthi vele phela indlela yenhlizweni yendoda yedlule isiswini sayo futhi ke wena ay uyalishaya iphuthi mfana Kenge ngisakudla okunye ukudla ukupheka omunye umuntu. Buka ngiyakutshela.
3: Weva ve, bazisho ukuthi sengompetha ngale yona.
2: Akekho ufana nawe, mbali. Ngiyakutshela ma baby. Ayawusondela phela ke ngithi ukuthi nje manje kancane. Ey. Phela sengifile ukukhumbula.
3: Manje bese ngikhumbula ngempela sikhumbuzo. Hey, kwazo kamnandi ukuzwa lokho.
2: Awungikholwa yini? Phela wena ngakukhetha kweyiningi intombi. Yazi izazizinde, izazimfishane, izazikhani. Neza zinsundu ngebala ngibala ngithini
3: Hayi ke waze wangqepheza bo awushoki kahle kahle yini le yakukhunga kimi ngani kathi kusangana mehlethu
2: ayiphathi ke nje leyo ngoba phela ngane le nje ngakubona yo ashawu ke sengawazi nami kaba tengiyaziba kwala uzakhumbula kodwa ukuthi sahlangana kuphi ngenza kanjani
3: ngikhumbula kahle sithando sami angithi phela wena wawusungijaha kaze ngangena neziqaphe isitolo sezingubo ubhizi nje ufuna nenombolo yami yocingo hayi awungixoxele ke sithando sami kokwenze njani ngempela
2: uyabona mbali empilweni yami yonke ngangiqala nga ukuba nomuzi wangifikela ngenkathi ngikubona yazi ngiyakutshela yazi ngamane ngajuluka ngamanzi tshe yazi ithukuthuku zehla ngomgogodla iyembe lase lithe nje ne emzimbeni Kanti zulu kuqhubela kuyakutshela wena.
3: Hayi wakehlula ke singalwanga namhlanje. Kanti usenkingene ngake.
2: Hobi, uthi nimbali. Uyabona ngenkathi ulokhu nje udazinkani ungafuna ukunginika inamba yakho. Kwase kuthi angife. Phela ngangibona kahle ukuthi ngizophunyuka ubambo lwami la manje ngingabhekile. Mfana.
3: Baje sokhe lesi skathi wena uhle nendaba engaka sikhumbuzo. Hayi. Mina ngangakunakile ke nje empela nje ngangizibonela umsangano nje wensizwe ologu landelana nami ziningi ngakho intombi
2: ngoba noma wawungazi ungibize ngawo kumsangano yazi ngangiyokushaya indiva konke nje lokho phela mina ngase ngimonile imbali yami eyayizovusa umuzi kababa wase kusele kona ke nje ukuthi ngikhe ngihambe nayo
3: hayi cha ngiyakuzwa jama yazi amazwi angena kamnandi enhlizweni yami Sengathi nje ngingahlala ngiyimbali yakho njalo sikhumbuzo kungabi khona umuntu oyongithathela wena
2: Khululeka sithanda sami mina nawe siyofa silahlane
3: Haza mnandi amazwi akho sithando sami ibona nje yenza ukuthi ngikuthande kakhulu
2: Usho kanje
3: Hayi mngeni wami usungahamba kuyogeza manje baba ngoba ukudla nakho sekuzolunga ngiyacabanga ukuthi hayi usufile indlala
2: Hey ungathi uyazi ukuthi isingibulele kanjani nkosikazi indlala Kona nodatshana kodwa ke ngizothanda ukuthi sikuthu ngqumqumu yabo uma sesidla.
3: Okay.
2: Okay, kadela ke imbisa sakho mntakwethu ngizoba nawe nje maduzane.
3: Ayi kulungile ke.

0: Hey, umuntu wazophola kamnandi. Yazi. Kwamane kwaphela ngisho ukukhathala lokho ebengikuzwa.
1: Hawu, kuba njalo phela umuqeda ukugeza baba. Mina ngimane ngixakeke nje ukuthi abantu abanqena amanzi baphila kanjani impela.
0: Hayi, yekeke leyo ngoba phela ngiye ngizwe kuthiwa inzila yenza umzimba ubebhlungu lume ukuthi uphila kanjani umuntu.
1: Hayi. Asiyeke indaba yabantu abahlulwa ukuzinakekela sikhumbuzo. Sondela ke sithando sami etafuleni sidle. Sengijahe nokuzwa phela indaba lothe uzongixoxela yona.
0: Ah, sithando sami. Bengifuna nje ukukwazisa ukuthi kunohlelo ezoliqala lapha esikoleni ukuze phela kusizakale abafundi laba abathanda ukusilela ngemuva ezifundeni zabo yabona.
1: Oh.
0: Ya, ngibe sengicela ke umntwana lo wakwaNgcobo uNosipho ukuthi naye alekelele ngophela uyaboniswa esingisini.
1: Hayibo. UNosipho? UNosipho lo kaGogo uMasibiya?
0: Yena nezinqotho zakhe.
1: Hawu, hawu. Hey ngaze ngamjabulela uGogo wakhe. Umkhulise kanzima phela lo mntwana. Emva kokusho umama wakhe. Hey sengathi ngaqhubeka bandlenze kahle uNosipho. Hey.
0: Nami ngimfisela nje impumelelo yodwa uNosipho. Phela sando sami ukhule ngekho umama kuba nzima kakhulu. Yena akube nenhlanhla ngoba phela uGogo ukhona and usamnakekela.
1: Hey sando sami. Ngiyakuthanda sikhumbuzo ngoba uyayithanda imfundo. Awulenzanga iphuthi ngokuthi ubuthisha.
0: Hey nami ngiyakuthanda mbhalo wami. Oza phela uzohlala eduze kwami sidle. Emva kokudla ke ngifuna ukukhombisa ukuthi ngikuthanda ka nga ka nani.
1: Thank you so qalile ke sobuyile phi.
2: Zwelo mfethu, uyazi nginenkinga la mfethu. Mhlawumbe wena ungangisiza nje mfethu, mhlawumbe siyixazulula.
3: Oh, hayi, kuyoba ile ntombi yakho ke mfana kithi. Sayenzeni manje?
2: Hey, wazi nani uthi uNosipho futhi?
3: Oh, lunga mfana kithi, abantu besifazane bayohlala beyinkinga nje. Sazalwa kunjalo futhi soze sipho.
2: Hayi hayi hayi. Musa kubasukela mfethu abantu besimama.
3: Aha.
2: Awusho mfethu. Shuthi sona sizathu lesesenzwa wena ukuthi ungabonaboni.
3: Hayi, ushaye khona impela lapho lunga. Angithe ngibona nje na ukuthi angiguli indawo. Ngibhekene nezincwadi zami nje kwaphela.
2: Imake mfethu, uchaza ukuthi mina ngoba ngiqonywe angifundi.
3: Ey, lunga, uyabona nje indaba yamantombazane yenza ukuthi ungagxile ekufundeni, uliba lokucabangana nawo.
2: Hayi, mfethu uyaphusisa ke nje lapho mfethu. Mina mfethu ngiyafunda, yabo, ngiyawenza umsebenzi wami. Kodwa futhi phela ngiyadinga mfethu nokuyijabulisa kancane.
3: Hayi. Qhubeka nokuyijabulisa lunga. Kodwa ungangibaliseli ke mina ngalezi inkinga zakho zokuqonya ngoba hayi. Cha ngeke ngikwazi ukukusiza.
2: Manje futhi usho ukuthi mhlambe ngimshiye.
3: Ai angishongo kanjalo.
2: Oh.
3: Ukhumbule phela ukuthi ngangingekho nangesikhasini shelana nize inqomani. Angilazi ngishiye amagama ke nje navumelana ngawo uthayithini.
2: Ewu wazwa kukhuluma babo Zwelo mfethu. Sengqene nokutshela inkinga yami mfethu. Hayi indlela ocwanga ngayo ngeke uzongijaja.
3: Kwahle ndoda ho. Ungakhuluma lunga ngizokulalela. Mina bengizama ukukutshena khona la ukuthi anginaso sixazulule indaba enizothando. Kodwa ke ungangibuza noma ikuphi nje okunye yabona ukufana mhlawumbe nesibalo seMaths samisintuli ngingaxazululela ke
2: sonalo. Hayi ungeke, hayi mfethu awungeke nje indaba yeMaths nje angiyifuna la ehambe khona mfethu.
3: Uyabona ukuthi bengiqinisile. Uzophasa kanjani efana kithi kunezifundo ongayithandi?
2: Mfethu anginendaba nayo mfethu. Noma ngayifaila vele nje iyangihlula. Kanti ke nayo mfethu lo mem lo uMstulo. Ngiyabona nje naye ukuthi akangithandi nje mfethu. Uvetha nathi mfethu phakama uyobhala ebhodini. Ngibhaleni mfethu lapha mina.
3: Hayi hayi Musa ke nje ukudlala ngothisha wena lunga. Oh sonke siyabizwa nje ukuthi sihambe siyobhala impendulo phambili.
2: Hayi mina mfethu angifuni lento. Uyazi izolo mfethu uvetha wangibiza ngeibhadi nje vele angubhayi umsebenzi wakhe. Akangithithisanga kanje mfethu. Wathi nje angimi lapha phambili. Kuyoze kuphele iperiod yakhe yonke.
3: Oh ibundoda. Kanti ubusa inkinga enjalo.
2: Ngiyakutshela.
3: Uyazi ke mfethu eklasini lethu uNosipho nje uyena ubemiswe phambili ngoba siqwaqqode amakhanda ezivenyweni seEnglish balakithi.
2: Ngizwileke mfethu leyo nto uzwile. Hey mfethu, uyasukudla mina uthi ufuna uNosipho amlekelele. Wakwayizaphu lento okuthiwa ingane lekelele uthisha uzomholela malini?
3: Hayi ndoda. Kanti unjani nje wena?
2: Hayi ayikho lento yabo le.
3: UNosipho akazi ukufundisa mfethu. Kodwa uzobheka nje ukuthi umsebenzi yabona bese unikezwe uthisha. Siwenze ngendlela okuyiyona. Futhi ke nje ama class awazokuba ngesikhathi sokufunda fana kithi.
2: Imake Zwelo mfethu ngikubuzela. Uzama ungitshela ukuthi wena uzongena iclass leyidumo. Hawu yazi mfethu bengithi uhlani phile.
3: Imake lunga. Uyithatha phi ke manje le yokuthi lesidumo?
2: Ngakubuza umbuzo ongangiphendula Zwelo. Ngifuna ukwazi mfethu ukuthi wena uzobe ingcenye yini yalombhede kababa uDlamini
3: makweni. Yi wena kanti ungenelo yini ngempela? Awuyiboni nje into ezosiza wena la. Kwenze njani ndoda?
2: Cha, khulu uthuzwile. Phela nje mfethu angingeni indaba yokufunda isikole mina sesiphumile. Ngizwa nodwa kulelo class le dom angidunyelwa mina yezwa.
3: Hayi kodwa ke noma ungazulibize kanjalo mfana kithi mina nje ngizolingena impela.
2: Hamba
3: ngoba ngifuna mfethu ukusiphasa kakhulu isingisi. Phela ngabe hayibo ngaba ngiphilile la ekhanda lami uma ngingayeka ithuba elihle kanjena. Uthisha uDlamini nje useze walivula lehle
2: ngingele. Ekazini unenzeni uDlamini wena mfethu? Bengithi usangenisa amantombazane kodwa ayacaca ukuthi nabafana. Hayi.
3: Oh, sesengayibona ke manje inkinga yakho ndoda. Umthetho wakho wena udlala umona ngoba nakho unosipho ehlakaniphile kunawe.
2: Hawu, ungalokho ukuthi ungibhedele.
3: Nginamanga.
2: Mfethu, anginaso isikhwele. Unosipho angenza noma yini ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Njoba nje mfethu seqalile nje ukuhlenisa uDlamini.
3: Lunga, ngiyakukhuza ndoda. Musa nje ukusukela unosipho engenza ngalutho. Ukuba khona kwakhe kuzosisiza abafundi abaningi nje kulonyaka.
2: Hayi ke anginandaba mina mfethu nalokho, ufuna ke ngimtshele ukuthi akahlukane namphansi, agijime noDlamini wakhe ngibashayise ngomoya.
3: Hayi angikuyeke lunga. Yazi bengikwethemba nje ngithi umuntu osile la ekhanda. Kanti ucabanga kancane kanje.
2: Kwezweli?
3: Yaba.
2: Awungitshele mfethu. Usugqaye nini wena ukuba nesixazululo ezindabeni zothando? Angithi mfethu ngithengi xoxela ngeyinkinga zami, wayeqhathulula. Hlukana namphansi, uyezwa?
3: Cha kulungile lunga. Angeke ngisaphinda ngisho lutho mfana kithi. Angithembe nje futhi ukuthi angeke uyisole kusasa.
2: Ngiyabonga.

0: Ngena uhlele phansi Sister Dlamini. Angizimisele nje ngokubambezela ngoba ngiyazi ukuthi isikole zikulindile sisi. Ngiyazi ukuthi uzosebenza kuze kuvukala amaqakala namuhla.
1: Hey, khona kunjalo matron. Kodwa ke kuzomela ngisebenze ngoba phela ngenza isifungo sokuthi ngiyobeka impilo yezikole phambili.
0: Awuzwa ke mbali. Ngiyayithanda indlela oyenza ngayo umsebenzi wakho. Ngifisa sengathi namanesi asafunda ngabukela okuhle kubantu abafana nani.
1: Ngiyabonga matron. Hayi siyabakhuthaza kakhulu ozakwethu abasebancane ukuthi basebenze ngokuzikhandla. Phela izigulu inkosi yami ziza la emtholampilo ngoba zethemba ukuthi sizozinakekela sizilaphe ngendlela ezosigcwelisa.
0: Amazakha ngihlaba umxwele sister. Ukhulumisa komuntu onomqondo ophusile. Awushoki. Ubusuzwile ukuthi kunomtholampilo omusha ozovula endaweni yasemkhomazi.
1: Ngizibe kancane ngale nkathi udokotela etshela isigulu ekade sifike la kuthange salinyazwe umshini. Mole nkampani le ikhiqiza amaphepha nje.
0: Hayi, uzwe kahle impela sister. Lalela ke ntombi. Sezikhishiwe izikhala zomsebenzi ehlukene.
1: Hayibo.
0: Kodwa ke okubalekile kudingeka umuntu ozophatha umtholampilo.
1: Hayibo matron.
0: Ngithe uma ngibona leso sikhala kwafika wena enqondweni yami.
1: Hawu, kodwa matron.
0: Kodwa ini manje sister hawu. Faka isicelo uhambe uye kwinhlolo khona. Angingabazi nje ukuthi uzothathwa ngoba ukhuthele futhi uyawazi umsebenzi wakho.
1: Hey ngiyabonga ukuthi ungicabange nje mayithona ungicabangela ithuba elihle kanjena. Hey kodwa phela kuzomela ngiqale ngazise umyeni wami. Angazi ke noma uyovuma yini ukuthi ngisebenzele kude nasekhaya ngoba phela
0: Mbali musu kungabaza. Uma kuvela ithuba elingqayizivele njengaleli, ngineqiniso lokuthi uDlamini uzulithokozela. Hawu kanti nina nidingini imali nokuzithuthukisa empilweni.
1: Hayibo, mayithona uthi manje kodwa ukhona umuntu ongayidinga imali njengoba ama university embeqolo kanjena nje.
0: Angithi uyayibona ke into engizama ukubonisa yona. Uma kwenze ukuthola lo msebenzi, iholo lakho lizophindwa kabili cabanga. Futhi uzoba nehovisi lakho njengami. Izingane zakho zombili zizofunda zize ziqede university. Ungazange nje ukhathazeke ngemali yokuzikhokhela.
1: Hayi. Hayi bahla, ayikona kezwakala. Futhi kuzwakala kuyinto ezosiza kakhulu metro. Ngizoke ngithi ukuxoxa noDlamini, ngizwe ukuthi uthini yena.
0: Kulungile ke sister. Thatha nanga umqulo nemisebenzi unikeze umabhalane. Ikhona ezokwenzela ikopi yakho. Ungathatheki isikhathi eside ngoba ukufaka kwezicelo kuzovalwa maduze.
1: Hayi, ngiyabonga kakhulu matron. Ngizodlula ngiyushiye khona manje.
0: Nginikeza wena sisi ngoba iminyaka osuyisebenzile kanye nokufunda kwakho kuhambisana nasisikhala. Ngakho ngicela ungangiphoqi sister, usifake na kanjani isicelo.
1: Hayi, ngizosifaka matron, ngiyathembisa futhi ngiyabonga kakhulu. Hey. Yaza ngikholwa nezeke le ndaba eqedwe ukungitshela uMetron yona. Hey, engakuzothina usikhumbuze uma sengifika nale ndaba enkulu kangaka. Hayiba. Hayi impela likhe lishona lingenazi indaba zalo. Cha. Akwengeke lokho ngicabanga kakhulu. Angingene ngikhulume neziguli ngiyacabanga ukuthi kade zingilindele. Sanibona nithandwa? Ngiyathemba ukuthi ozakwethu sebenihlolile umfutho wegazi, i-blood pressure. Naphinde futhi ke nathatha ubude nesisindo somzimba. Angithi kunjalo?
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa ukhozi FM.

0: Uyazi uVusi Nova unendawana nje uyazi ngisha ngame emgaqweni ethe nganakile ayi kanti kunesiqhoko eceleni kwakhe. Singagcwala manje silwe siphosile nje. Ngendlela acula amnandi ngayangazi nje yazi ayi. Kodwa ke usho njalo ke nje usho njalo impela kwamanje uthi ke bayandi likela. Usho nje uthi mbo bayandi jikela. Ya bayandijikela nangu nje uthi bayandijikela obana bamjikelayo na yabona ke kanti sisho sithi ke i-email address ka Makhosi ithi smelane@sabc.co.za uM wakhona ke umkhulu uM omkhulu uthi la smelane@sabc.co.za ake sithole ama voice notes
1: sanibona mamkhoze Siyaphila mamkhoza ngiyayizwa indaba yensizwa akahambe nje umfowethu lo ayoshintsha ikhadi ashintshe ikhadi ebhenki akaye khona ngoba usuthandana isigebengu hawu hayibo umaphalala lo ukhoza wemamdudu umaphalala la eBakeville ukhoza ngiyabonga kakhulu hayi akashintshi nje ikhadi lakhe Ayi bank ngaphakathi.
2: Khozi yaphila mahamba. Ngoba mkhosi, mocha kweni sithinqathi ngasendoda, hayi sithinqathi ngayi. Hayi mkhosi, hayi hayi hayi hayi. Usona thathi ikhadi uhambe sekhona, usawufuna funa aba ebaba emalume. Hamba, uyoshintsha ikhadi, uya ikhadi lakho ufuke ulivale, hamba wenza ikhadi elisha. Ubuhlale phansi umile kanjalo. Sekukhombisa ukuthi akusebenza wena kodwa ubona. Ebaba Ngena la seThekwini la. Hey, ukufumela abazali manje lethe wena usebenza eMamkhosa.
3: Tithi Mamkhosa, tithi msiboniso mbandwa emboka gcwetsa ngaseyili Christ, baba kaThonono nokwano eseno oku. Manje inkinga kubhuta kachaza ukuthi wembolekile noma wesemphile lo nikhadi, akachaza. Ma ukuthi wembolekile akalandi into yakhe, ma ukuthi wemphile akayeke kanjalo. Kota nje mayethu embolekile aya kalilanda kalilanda mase zoguqa ngamadolo hey kubhlungu ngoba manje semathandweni anisifaki mase kunzima niyasifaka
4: hashtag time mamkhosa emnambithi sahlumbe manzelini cha usicaba duma okhulumayo ha why angeke ungibone ngeke uzungibona ngikumuthi katami ngishimbela ngathi wasithandana eminyaka yokuthi ngeke mayifuna into yimi ngikimbali ngimnikeza Masa ngizolo ngicela kuyi ngizoba isithuthu bala sendoda phela uMamkhosa. Hayi ngeke impela, umfowethu ayibonile. Bonile impela. Hawu ngeke ungibone. Hawu ngeke ungibone.

0: Amdudu, uyaphila ithimba lakho lapho. Hayi, ngilalele i-tea time lapho. Ilula nje. Naye lo sisi lona unomusa kakhulu. Nalona wasedawana umbuso-ke manje ukuthi ngoba nangu lona uyamthanda, bazwana, wamnika ikhadi lakhe, wadawana umbuso-ke la waserikhontroli lenzelakhe-ke manje ngoba usho sisithi sokuyocela imali kumngani wakhe. Cha, ilula, kalifuni nje, elifuni nje impela ikhadi lakhe, elifuni kancengi. Uma ngabe kanjani kanjani, akashone e-police station, izomnceda, i-police station izomnceda, liwe ikhadi lakhe. Kuphela nje, akukho okunye ngoba phela angeke emshaye. Akalifuni, mayigoloza lo e-police station, police station izomnceda, ibuyise ikhadi lakhe. Ngiyabonga, sibizwe.
1: Tea time no Lady D. Sawubona Lady D Khoza, sawubona, ngisakwazi njani. Igama lami nguMandla Zulu boyfriend. Ku tea time today, ayi, ithi elilula bafethi, lilula. If ukuthi abasa connect no sis, it's very easy. My nine ID yakhe akuhamba nje ebhenki yakhe ayothola elinye ikhadi as if ikhadi lakhe lilahlekile, abe ne pin code yakhe, avela nje abe stress free bakithi. Hey, ayi, kusiserious kabulana, but lokhu kulula nje. Hawu, lokhu kulula bakwethu, hey, kulula.
2: Hey, boyfriend, awubhedi Mandla Zulu. Kanti webalaleli, yazi nini ningene la nonke. Niyangihlekisa kodwa nikhuluma into eserious, kodwa futhi indlela eniyibeka ngayo ilenza umuntu angathakazwanga kahle. Hayi, fo uba ngiyanithanda yini. Boyfriend sesho ngezwe ngathi lidiphinyana. Lalela-ke, sizwile yonke into eniyibekile lana, ingakuse sohamba manje siyeke la kuyeni mpela osisizayo okhuluma kakhulu yazo lezothando. Umagabaza siza ukuthi uthini kuthina kulolu daba. Ayi cha, nibekile kwezwakala. Omama bathulanga, nathulanga ithandwa zami, le ndaba ngithi kuzongena izwane elincane yini. Hayi, kulungile. Okay, asamsize Magabaza. Makhosi, afuna abalaleli nomfuni Magabaza. Umlaleli. Okay, ake sizwe ke nanga umndeni wethu omkhulu. Sawubona. Hala, hala.
3: Ukahle kodwa.
2: Hey, ngiyazama mani. Extreme right ngiyawubamba, ngifuna e-center lane.
3: Hey, mam Khosa, ngiye ngisho lapho ngikuze ungidlala mangithi hayi ke ithi ngabankulu.
2: Ingasazi uwe lo ibikwe la kwi tea time.
3: Amsazi ngisho ke bukhoko mangithi nathi cele.
2: Yeah, not.
3: Yebo, yabona mam Khosa, iqala indaba kuyifunda bengithi hayi lo muntu uyile type plan eyimina ethi mayithanda ithandisiso kwangempela. Kodwa uma kuqhubeka udaba ayise ngiyabona ukuthi hayi i-ADU into kamfowethu lona ukuthi nje aphalaze akhiphe.
2: Yeah.
3: Sebemenza isithingithingi egameni lothando. Angibonga mamkhosi.
2: Ngiyakuzwa. Eyi, ibuhlungu manjalo ngempela ngoba iyazwakala ukuthi iya ngalapho. Asithathe omunye futhi makhosi, asithathe omunye. Sithi kuyena, sawubona.
4: Mamdudu, ukhoza njani?
2: Alo, dalo wangena, imeli imbokodo. Ke sizwe isayidi lethu. Iya.
4: Ukhoza, umasolo wami leje la emandeni ethokoza.
2: Jobe.
4: Kahle ngisho okufika
2: kungasasho
4: ewuthayi nomusa indoda bayi kanti itholakala yaza nomusa
2: inomusa
4: ayibo inomusa
2: inothando
4: siyabadinga abantu abanjena bakwethu siyabadinga ayi kabi
2: inovalo
4: kodwa ndoda eseshile uboyfriend ilula nje lento ayidinga uniwe uboyfriend uyishaye khona nami ngihamba kulowo mazi kodwa budayi nehliziyo yakho yakubongela.
2: Oh, nkosi yami. Useyichaka lalela usanqoma nje. Yebo. Useyithola nje broke engenamali. Nganqona mhlambe usagijima extreme right. Hey, uthi nje uhamba ngama rim, uthi hayi sengiyibona ngibroker. Nansi sibhlungu, ubona ngasenamali ngempela.
4: Yebo, ngibhithi khoza. Kubhlungu ngempela mase kunjalo. Kubhlungu ngempela, kubhlungu. Ekubeni umuntu enemali yakhe nekhadi lakhe kodwa usokwena useyiphaphatha, yabona nje.
2: Engathi ubengayivula ithi time behleli ndawonye ubengathi kuqondene nokuthi avule umsakazo.
4: Uyayibona
2: nine uzothinteka yini ndodakazi. Hey.
4: Kulungile mami.
2: Kulungile sithandwa sami Jobe. Kulungile.
4: Ngiyabonga.
2: Ake ngithathe omunye futhi sawubona ithi time.
5: Mamkhosi.
2: Ngiyaphila njani wena?
5: Njani mamkhosi?
2: Yave ngiphile baba.
5: Khona ntozo ndivele fosora.
2: Iyanto.
5: I'm not the time to lie. Afuna ukuphalaza so straight guys. Aphalaze.
2: Konde khona.
5: Ah, konde khona. yabo umkhosi ngiba ephosora stole ndebe.
2: Okay. Uyazi ngiyabona nami indlela abasebenzisa amagama amnandi ngayo. Ububondle ndibe iqale kahle ethi nje besgroova futhi besine chemistry ebeka kamnandi kanjani. Ay ithe iyala igcineni wabonjaye washintsha usgame man. Ake sithole ke manje sesiyakubani kumagabazi noma saka umlaleli ningakhohlwa manje ufuna ukuthumelela uMakhosi nithi simelane M capital letter M at sabc.co.za kanti ke mase sikhuluma nomagabazi uyazi ke sesesilandi
6: uMkhosi
2: hello qwekwe hello nkakha hello expect uyaphila
6: Yaphila uMkhosi
2: ah omunye akabu uMagabazi ngiyamuzwa umlaleli Makhosi sawubona ubani esikhuluma naye
6: ngiyenze ngoba nale transcopo la ngiyenze ngendlovu
2: ngiyakuzwa unjani njena
6: uyabona uMkhosi ikhadi nje make lahlala komunye umuntu usekuyinkinga khona into esifanele ukuthi esukuyikhona kuwena
2: ushiyeke uze uthi ayisahambi kahle
6: i-private yakho le impihlo yakho le njengokuvota wena wode ufuna waziphile omunye umuntu uzoyazelana iphile ngoba ngisho ngabe kuthi umkakho hhayi ungamnika nje mhlawumbe ukumboleka hhayi ukuthi kuhlale kuyena
2: uyasikhonto ebengayazi ngizwile kanti uyakwazi nokushintsha iphini yomunye ufake yakho ngizethi useshintshe nephini
6: kushuthi
2: kuwazana
6: ngoba phela kudingeka wena ngoba phela wena ufuna uha webank wenza zonke izinto lapha yini ngaphakathi kufuneka ama details akho akazi ukuthi ushuthe kwenza iphi nomunye umuntu
2: kushuthi ngendlela amthandayo yonke into useyayazi ne ID methathe drawing uyazi mhlambe nje sekubuse kumthebelele angazi nami ngiyacabanga hayi kulungile
6: sekuwolunye
2: ayi ayi ayi siyabonga ake sizozwa Makhosi mase kuwumagabazi uthi akabi uyena oh hey hayi utreva omla hayi ushaya ngenyine oh asibingelele futhi sawubona ye Makhosi ozo wakhohlwa unodoli wakho sawubona kunjani
3: sanibona mani yaphila
2: hayi siyaphila njani wena
3: siyaphila uMagabazi.
2: Oh sebu. Hey ayi cha baba. Kodwa siyabonga abalaleli abangenayo. Hey bese ngakhulu. Angimazi, angimazi. Kodwa ke bese ngangena bebengane kushonila ngabalaleli ngendlela okumnandi ngayo ngoba babeka ulalele naye lo sibhalele. Magabazi.
3: Yeah.
2: Unjani?
3: Hey, kha siyaphila Makho hamba kanjani?
2: Uyabona uMgabe Magabaza love and relationship expert eh? Ungena uphuma namhlanje sinike enye ke la awuyithathi
3: yeah okay uyabona wethu la one yenzeka iintention yakhe okanye iplan lakhe eqaleni belilihle ngoba kuyenzeka umuntu okholele ekthening uma ngithandana nomuntu angingamfihleli lutho akube netransparency phakathi kwethu sizokwazi ukuthembana sikwazi ukuthi ke ubudlelwane bethu buqine biphambili and kuyinto enhle leyo yingakho ke futhi uma ngabe uthandana nomuntu akumelanga vele izinto umfihlele kodwa kumele ube nama limit kushuthi kumele kube nalawa uphelela khona ngoba asikhulumi ngumuntu oshade naye ubudlelwane byahluka ke nomuntu uma ngabe sesishadile so inkinga ke manje iqala ekthening iintention yakho mayinhle kepha unganama boundaries wena uzongena enkingeni uyabona kubhlungu ukuthi uyayisebenza imali kanzima ufisa ukuthi umuntu othandana naye angasweli lutho kepha sekuswela wena ke kugcineni ngoba awusanayo ngisho yokugibela akusahambi kahle makunjalo so idinga ukulungiswa la ekutheni uma ngabe yena asaba mhlambe ukuchintsha amaphini uma ngabe asaba ukuthi umuntu wakhe kanti why so keep imali yonke lokho kuchaza ukuthi inkinga ikhona kusho ukuthi kwa the independence esikhuluma ngayo ayikho kuye
2: Eh ngiyakuzwa. Magabaza indaba ila. uthando lolu, right? Abalaleli ngendlela elizwakala nami li ngathi alijwayelekile. But hamba phalaza. Kukwenzeka asithi uthando lesingisi nje lingenalutho. Kuba ukuthi uvele wena ngumuntu othi muthanda. Mhlambe kube umefika kumagabaza, ungamhlalisa phansi. Uthole mhlambe kusuke emuva ngeyinizwe mase nikhuluma njengama experts nithi hayi sithole ukuthi uthando akalitholanga kwasebunganeni khona mhlambe la kushode khona vane wafika la wathi awu ke ngizwe into ewuthando ngiyabuza nje kuwena ngokwama counseling
7: uma sesijula ke mama sibuka ngalelo so kuyabonakala ukuthi abantu abafana nomfowethu esikhathini esiningi kube yile ingane othola ukuthi sithi uyi-parentified child.
2: Okay.
7: Okuchaza ukuthi lo muntu uyingane kodwa unikezwe ama-responsibility womuntu omdala la ekhaya.
2: Oh.
7: Uyena onakekela iy'ngane zakubo, uyena onakekela abazali, omunye umthola ukuthi uye futhi onakekela umuntu ogulayo, uyamgeza, uyamdlisa, ukwenza konke.
2: Yeah.
7: So i-system yakhe ijwayele ukuthi nakekeli idingo zabanye abantu kuqala ezakho uyogcina ngazo uyabona so yingakho esikhathini esiningi ufake idingo zabantu phambili ubekeza abantu phambili ufuna ukunakekela ugirlfriend kuqala esakhe isidingo sokuthi abe nemali yokugibela angasasinaki nokusinaka ekugcineni ngoba into ayijwayele vele ukunaka idingo zabanye abantu ukunikeza abanye abantu uthando ukunikeza abanye abantu iattention yena angaziniki uthando yena angaziniki iattention ubungozi balokhu ke ngokwepsychology ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lowo muntu loyo ugcina aba yipeople pleaser kakhulu ngoba ujwayele ukuthi uyaperforma kuqala ukuze athole uthando kunento thizeni ekumele ayenze ukuze athole uthando. Uyabona into encane mama efana nokuncoma ingane nje good girl sisi hawu siyabonga mntanami singakuthatha kancane kanti kuyamakha umuntu kuyamqinisa umuntu kwakha nokuzethemba nomzazi empilweni masekakhulile lowo muntu. Manje-ke kunabazali othola ukuthi lawo mazwi lawo akusamazwi awakhipha isinoma kanjani enganeni uwakhipha mhlawumbe ingane emayiphasile and ngoba le ngane iyawadinga la mazwi all the time izozama-ke benye imizamo umuzwe sekathi hayi sengidlala ibhola mama ngikore amagoli awu-5 namhlanje uyabona ikhanika azoshayela izandla kuthiwa awu shayini indodana wena uzoba uRonaldo wakusasa ikuthi kuyabuya futhi sekunento akwazi ukuyenza ngezandla ukwazi ukukhanda izinto la endlini azonqonywa. Inkinga-ke ukuthi uma sekamdala angene ebudlelwaneni wenza zona lezinto ezenziwa umfowethu uyabona-ke uyaperforma for uthando ufuna ukuthandwa kakhulu ufuna uku-appreciate-wa ufuna ukunikezwa la magama azomgcwalisa ngamandla mara kunento ekumele ayenze kuqala. So ngaphandle kokuthi enze something angeke alithole lothando ngokuya ngaye alidingayo. So udinga ukulapheka umuntu onjalo.
2: Ewu hayi ngiyakuzwa Magaba, so yazi ukhuluma ngempela indaba ezwakalayo ukuthi uma ngabe kuhambe kanje kuveza ukuthi khona la kushoda khona kuyena. Cabanga umethe abuyisa ikhadi lakhe uvela avuke ngolaka athi sengifuna ukuyenzani imali bese loke emniya kancane kancane. Indima engadlalwa abazali abangani ihlobo basebayedwa nje esiqhingeni kuhamba kanje noqalo wami hlamqalo wami asholethwa mbeceleni washo ukuthi akekho umuntu azomtshela waseqala le imanga noma kuhamba kanjani
7: uhlabe esikhonkosini yakhonkobala mama ngoba qalwa lapho ke vele iningi labantu abazokuabuse ngokomqondo futhi uqala ngokuthi aisolate akhiphe ebantwini osondelene nabo uqala ngokuthatha umngani wakho uzibana ngimthandisisi umfuweni ungathi sekavakasha kadiki uyabona nje akhiphe kancane kancane kubo bonke labantu uyothi bayibaya akasekho umuntu oseduze nawe akasekho umuntu okwazi ukukubonisa akasekho umuntu ongakusiza futhi so udiphende kuyena lo muntu njengomlingani wakho and i-reasoning yakho ukucabanga kwakho sekuncike kakhulu ekutheni yena ucabanga kanjani So into ayibona i right yena na noma wena ungahambisani nayo uyogcina uyibona i right nawe. So uqala lapho nje ngokuthi akususe bantwini abazokwazi ukukusiza. Yingakho siye sithi umuntu odlisiwe mase sijokela nje. Sithi umuntu odlisiwe ongamtshela ukuthi udlisiwe uyoxabana nawe. Uzokulungisa athi ngiyokutshela futhi lo muntu. Ngoba umuntu uqala ngokuthi akuwine akususe bantwini, akususe maka kususe bantwini uvala amaphimbo wabanye abantu endlebeni zakho.
2: Yeah. Hey, awuseza umshini. Soma date kade kutshela ukuthi hamba ayoceba athi uyazi ubethini.
7: Bathi wena ngilithathe le card yebonani.
2: Uyazi kwakuduma ekuqala indaba uRick akuthi uRickiwe.
7: Yebo, njalo, njalo.
2: Hey, makaba siyabonga. Uma ifika kuwena umuntu onjena. Ufika wenze njani uqala ungakhiphi wonke ngoba kusafanele beze bazokubona
7: yeah.
2: Uya uyowenza yeah. Njani mhlawumbe uyababiza bobabili umbiza yedwa wenze njani umafika nje sekuye
7: ngimbize yedwa umuntu oso uma ngabe sihlala naye phansi kunobuhlakani esibusebenzisayo esibiza ngokuthi mapping
2: okay.
7: Kusho ukuthi lapho ke si trace izimpande zakho ukhulelephi ukukhuliswa ubani i-upbringing yakho beyinjani ngoba kula sikhona ukubona khona ukuthi mhlawumbe walibala emuva kangakanani mhlawumbe waswela ukuthi uma ngabe umuntu wesekafika othandweni akunikeza lokhu ubona ngathi ukuhlaba kanti ukunike nje islice sesinkwa ikhoni lofanga kufika khona angakunika ngisho ibakery umuntu ngokuthando kodwa le zisuka lezithola ukuthi ziyakuphilisa so siqala lapho ke silaphe izolo lakho kuqala
2: ngiyakuzwa magabaza kuyikhani siqhubekela phambili
7: bese siqhubeka ke singena kuyo ke yona le yokuthi ke kunobudlelwane ungene kanjani ufike kanjani yini oyithandayo ngomlingano wakho yini ke mhlawumbe engasiphathi kahle bese siyalungisa uyakwazi ukukhuluma naye yini uma ngabe ungaphathekile kahle uma ngabe kunezinto ezingajabulisi uyakwazi ukuthi uphambane naye ngokombono mhlawumbe bese ningalwi na uyabona ke so mase sithole konke ke bese siyakwazi ke ukuthi siadvise ngendlela efanele.
2: Ey, ngicela ukuvala isikhathi sethu asivumi kodwa ngeke ngakubuza ukuthi abantu abanje bavamise ukuthi kuthiwa banamaskazi basuse bayokhiphela komunye umuntu. Lo esikhulumayo ngeke mhlambe kube yinkinga ukuthi noma unye azomthola uzoba neso yobe sevala ke mayese kuba isinkonkonke sezwele sesabakwani. Uyakwazi ukumenza ukuthi aqale clean slate angayokhiphela komunye azozwana naye. Athi sathiwe gqumbe yaphezulu asamthembi.
7: Yeah. Yingakho siye sithi mama kubalulekile ukuthi uma ngabe uphuma ebudlelwaneni obutoxic kumele uye for therapy ngoba uma ungayi for therapy in your next relationship wena ozoba toxic ngoba ngithi usoyifundile lemikhuba uyabonana sokuwena kuzoyeza komunye umuntu so ingakho kumele ulapheke wena kuqala uzokwazi ukuthi uenjoy ubudlelwane bakho obulandelayo nomunye umuntu ohlukile singagcine sibuzwe so uthi hey amadoda awukuthi okanye hey abafazi bawo
2: uma uhlala uthi ha uyangihlakaniphe ungalingi ungakuqali ngiyakuzwa
7: umuntu nje ifoni yakhe ibheke phansi ngephutha bese usuqalileke imikhuba yakhe angangisola isilima mina yazi ifoni yakho bese ibheke phansi khona okwenzayo cha awujolanga nawo wonke umuntu lungisa luya owakuzisa ubuhlungu
2: uyayibona utholala kanjani ngiyazi uku TikTok nenamba yakho.
7: Yeah, we see a tonal alama 079-851-3721. Uthumele WhatsApp nje noma usha ucingo my PA you can find on standby ukuthi akusize ku 079-851-3721. Inkundla yezokuxhumana ikakhulukazi ke ku TikTok na ku Facebook u DJ Mkabi Magabaza. Siyathokoza manje.
2: Mawu sethekweni phela usitshele nje ube uyenze uthi ngikhona ngise rounding.
7: Siyabonga baba.
2: Okay, sharp bye. Yabona ke nangu la pyramid no makhumalo bathi come duze.

0: ukuthi hey aligcinanga nje ngokuphula imigoqo kodwa ke livula amathuba nakwabanye ke abaculi abaphila ke nokukhubazeka ebakhombisa nje ukuthi ke italente alinamncebe ngcele noma bekuthiwa ukukhubazekile noma bekuthiwa sithini ke isimo sakhodwa uNkulunkulu mekuphathisile nje italente ke lisebenzise ungazenyezi futhi ke ungabi novalo first lady yethu asikubingelele sikwamukela emsakazweni Cause FM
1: Sanibona nokuzini.
0: Unjani sithando sami?
1: Ngiyaphila kakhulu ninjani?
0: Siyaphila.
1: Yebo, ngithanda ukubingelela nabalaleli.
0: Siyajabula kakhulu ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe namhlanje. Sibheke indaba yohambo lwakho dadewethu ukuthi hey uhambo esingathi umuntu okwazi ukuphikisa zonke izinselelo sibuyisela ke emumva kancane la engifuna sibheke ukuthi iziphi nje izinselelo nje oke wabhekana nazo empilweni futhi yini yakwenza ugcina ke uqhubeka noma ke uphokwe phelela noma ubone ukuthi hey izinto zinzima.
1: Uhambe lami lubenzima kakhulu okuqala nje igama lami nguPinki ngihlala eNanda New Town A la eKZN eDurban uhambo lami lwabanzima kakhulu ngoba angizalwanga ngikhubazekile
0: yeah
1: la umatric wami nje angifunde Park Hill Secondary ngakhubazeka ngaba ne spinal infection ngesihlalo samasondo
0: yeah.
1: So kwaba kakhulu ukuthi ngiqhubeke nempilo ngoba mina impilo bengingangayazi njengomuntu okhubazekile. So nganginamaphupho amakhulu okufuna ukuba umculi, ngithanda ukuba ipresenter, ngithanda ukuthravela nje namazwe, ngikhombisa abantu ithalente lami, kodwa lokho ngakubona sekushabalele nje. So kwaba nzima impela ukuphila.
0: Yeah.
1: Kodwa ngalithola ithemba lapho ngithola isupport kubangani, ngithola isupport emndenini. Ngithola support nasemphakathini ukuthi noma ngabe sekwenzekaleni kodwa usangakwazi ukuthi uqhubeke ufeze iphupho lakho indlela zikhona.
0: Hey, siyabonga kakhulu sisi. Igama lakho libandakanya nomkhakha wamacika. Kusixoxele nje ngothando lakho lomculo, uthando lakho lomdance, nanokuthi ke waliguqula kanjani nje ukuthi ligcineke likubekela isinkwa etafuleni.
1: Uthando lami lomculo laqala esikoleni ngisafunda. Ngangicula nje emakhwayeni emathiwa nje ngiyavolontiwa kufunakala abazocula ngacula emva kwalokho ngathi sengiqala ukukhula nje sengiyi-teenager ngacula emshadweni ngicula kuma-anniversaries so kwase kuba khona i-talent show ezoba khona yaba khona i-ICC for abakhubazekile so ngayingenela leya talent show so ngaba abanye abaphuma phambili kwaku-2021 so ngaqala lapho ukubona ukuthi hayi umculo angiwenze ube professional
0: nami
1: ngibeka isinkwa etafuleni ngawo so yaqala kanjalo ijourney yami yomculo professional.
0: Asikhulume ngaleli talent eke lokudansa ngiyazi ukuthi umdansi osebenzisa ke isihlalo esinamasondo into enamandla kakhulu lo oyenzayo lelo khono laqhamuka kanjani walembula kanjani
1: akunesikole lapha eWentworth ekuthiwa iWentworth Arts and Culture Organization sifundisa yonke inhlobo yomdanso sifundisa nabakhubazekile ukudansa ngingabe uhamba ngesihlalo ngingabe uhamba ngeyinduku but bayafundisana ukudansa banikane nama platform la udansa
0: yeah
1: nami ngafunda ukudansa ngenza ihlobo lomdanso oyothiwa icontemporary so ngenza kakhulu kahle emdansweni ngoba kunama award futhi singengawathola nasemdansweni ngokudansa kahle kwami so uhamba kahle konke njengayo
0: yakho. Hayi sisi siyakubongela kakhulu ngake ngakubona ukuthi hey uyintokazi eyimiselayo ungena eyiteje einkulu no Big Zulu no Lwa lokho kuyakusiza yini kuyakusebenzelani ukuthi ke kugqugquzele nanokuthi hey uphela umuntu osifazana osebenza kanzima kuyisigxiviso sokuyikhandla kwakho
1: yabo kuyangisiza kuyangigqugquzela kakhulu ukubona nje ukuthi sengiyakwazi ukufinyelela hey kuyiteji la ngifice khona oBig Zulu
0: yebo
1: la ngifice khona oLwa siye sixoxe nabo sibonisane nakwi profile yami abantu abangibizayo manje mebebona iprofile yami bayabona ukuthi hayi lo muntu usuka asebenza nabantu abakhulu kanje asiye sithi xaxa kancane manje yokuthi simqashe so kuyangisizana kakhulu lokho ngoba kunama projects engisengiwakhiphile nginanengoma eyadlala nasokhozini futhi ingoma yami music video edlala ku channel o manje nabo MTV days
0: hayi wena
1: futhi naku Trace bengicela nje abantu baqhubeke bengisupporte nje ba bangene nase pageini lami bangisupporte nje.
0: Kulungile dadewethu, kulungile, sigwinya mase nje ngisazoqhubeka. Kusemningi engifuna ukwazi la noSiphiwe, kuningi uthi ufuna ukuphakamisa isandla lakho nezinto asafuna ukuyibuza. Asigwinya mase nje, sibuye-ke sibuyele kuwena dadewethu. Umlaleli wokhoze FM, sihleli ne-first lady la udadewethu-ke okhubazekile. Uyasho-ke ke nokuthi-ke waba ne-infection, uhamba ngamasondo, uyadansa, uyacula, wenza izinto eziningi ezahlukahlukene. Ngiyathemba nokuthi usazosipha-ke namazwi nje, hey, bakithi okukhulu uma nomuntu osekhaya mhlambe onomntwana okhubazekile njengamanje noma yena okhubazekile kodwa osasabayo ukuthi azibheke azifune ukuthi liphi talent uNkulunkulu amphathise lona bese ke ephumela phandle naye abonisa abantu ukuthi uphetheni.

0: 91.1. Luhamba phambili.
1: Tushavatha mindlali fankeli nochata nosthanda kuyihoza nabangani bakho.
2: Laleli ukhosi FM lunantokozo kwethulela nanku umdlalo ouchungechunge osihloko sithi isinqulo episode 586.
3: Hawu nanga manje azothilela phala kuhamba wazi wafaneleka madodhe hebo hayi uzombona kahle mase sengiseduze kwakhe ngoba nanga lokhu kwesitha lapha eqhinini. Hawu
4: Awu, hey, makaye.
5: Eh, ndoda yamadoda.
4: Hey, wethu.
5: Hayi, usufikile, ngiyawuza umsindo lapho ngaphandle.
4: Eh, hayi mfuthu, hayi ngiqeda ukupaka nje khona la manje nje ngisanda kupaka mfuthu.
5: Tshela mina, khamba kanjani kodwa? Kunjani nje ukucwala?
4: Eh, hayi wemfuthu. Hayi, ngiyakutshela abantu bangange imphethu zendlovu mfuthu, ngiyakutshela. Kukhona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga mfuthu
5: la. Uthini wena?
4: Ngiyakutshela isiminya.
5: Hayi, wena kufanele phela ngoba umcimbi womshana wenduku.
4: Kodwa ngikutshela khona mfuthu uphuthelwe mfuthu uphuthelwe. Ha, ungambona nomntana wakho bo. Asuka suka suka akavunule uyaconsa. Hayi ngiyakutshela wena.
5: Umadoda. Hey, ubube.
4: Hayi ngiyakutshela wemfuthu.
5: Oh hey, hayi angikhohle. Akukho engakwenza.
4: Eh.
5: Hayi kodwa ke ngoba kubona wena wakithi kufana nokuthi nami ngikhona lapho.
4: Hayi ngiyakuzwa ngani yakwethu ngiyakuzwa nokho ke mfowethu bekungaba kuhle kakhulu bekuthiwa nawe ubukhona lapha mfowethu. Kodwa ke cha sengiyokushuthela nje mfowethu ngikuthathela ithombe nawe uyibonele wena mfowethu. Ehhe ngizozama futhi ukuthi ngikufake nalapha kwivideo yabona uyibonele ngawakho mfana ukuthi bekunjani mangabe sengiseduze kwakhe la undodakazi sengimbonele eduze yabona ukuthi nje kwamanje ngisathe ukuqhela kuyena mfowethu.
5: Ehhe ngevideo mfowethu.
4: Ehhe
5: hayi ngabe uyidlalile.
4: Usho kanje bafo.
5: Senaye phela umntana wami uma yithu balfela.
4: Hayi futhi kuguzwa kahle futhi hayi ngizokwenza kanjalo mfuthu. Kodwa ke angazi phela noma bazomvumela yini futhi uthi akhulume nocingo njengoba phela kuphuma amaqhosho onke nje uyabona nje mfana ukuthi zonke zigudlile izinkabi ngiyakutshela konakele lana nkabi yami. Hayi konakele lana futhi ungayibona ziyakhephehlela manje. Yakhaphela.
5: Lungile mfowethu, noma ngasakhulumanga naye. Sengiyobona ngobona ngayi video mfowethu, ngibonge yona ozongidlulisela yona.
4: Lungile mfowethu cha.
5: Amehlo.
4: Hayi mfowethu ayikho inkinga mfowethu, ngizokuthinta ke mabe livele ithuba, ngisabuka inkabi lapha mfana ziyakhephehlela. Onakele mfana ishamacilongo njengamanje.
5: Ha, uma usiyicoba kangaka mfowethu usekhohlwa le video
4: mtjama. Hayi ngiyakutshela wakithi, ngiyakutshela mfowethu.
5: Ha, ungayikhohlwa mfowethu i video mfowethu.
4: Nazonke inkabi, nazonke inkabi.

0: Hey, hey, wengani. Wengani amasilalela amabhodlela amanzi lapha kuleli atafula leliya. Angithi yalibona ke sithi ukwehlisa kancane.
1: Eish,
0: awufunini umuntu ekikiza bakithi.
1: Hayibo.
0: Ngiyabonga mntanami, ungiphathele amabhodlela amathathu.
1: Hey, ukikiza kufanele bo. Hayibo, muhle impela nomcimbi womntwana. Nenza umsebenzi oncumekayo kakhulu bomntungwa. Hayibo, awubheke nje buku ukuthi abantu bajabule kangakanani.
0: Ah, makhelwane, sesibonga ukuthi seluze lwafika lolu suku. Nokuthi konke nje kubuke engathi kuhamba kahle.
1: Awu, kuhamba kahle kakhulu. Nezulu lihle, ligeze ngencokazi.
0: Kuyasho
1: impela ukuthi kumula intombi nto ezalwa konduna.
0: Hawu, mkhulu shembe ngempela. Ayi, angazi besizokwenza njani uma belina. Buka abantu bangakanani.
1: Hayi, njalo. Mekuyoba mnandi, ngisho kuthiwa melina. Hayibo, abantu bayayithanda into enhle makhe. Uyabona nje kume bengadela yonke into ukuthi babela ngisho kuthiwa melina.
0: Sibonga nawe nje ukuthi uvele umakhe. Umuntu umuntu ngabantu.
1: Hawu, bengeke ngiyiphuthisele ngoba umnandi obungaka.
0: Hawu, nansi ngani sibuya namanzi, awuyazi yashesha.
1: Hayibo, ingathinda ukulibala ithunywe umkanduna.
0: Hawu, uyazi zini lezi zingane ngoba phela ezinye azithunywa ngisho ukuthunywa. Zivele zikuzile nje uma ukhuluma nazo. Kube ngathi azikuzwa nhlobo nje. Kanti azifune kona ukuthunywa lokho.
1: Hey, hayibo. Akase muhle azothile. Ngekusho nje ukuthi uyena lo ovunile kahle kanje. Usubona ngekhanda nje ligundiwe ukuthi uyena. Wamuhle umntaka ngenzeni bakithi. Hey, ayikhula komuntu ubala. Usungaphika ukuthi uyena lo omethanda ukunqweka nabafana esakhula elusi.
2: Hayi dad. Kwasuka ijuba kwahlala ungcede.
0: Hawu, kodwa yini nokthula? Hawu. Ngizocela lengane ezanamanzi ukuthi kuthole lesi isitulo.
2: Hawu, luthela ke ntombi kanqele. Yimini obehleli la igizi kwami. Ngeke ke nje ngiyohlala kwenye indawo khohlo.
0: Ngithi phela sizocela baqhelise izitulo khona kuzovuleka isikhala bese nawe uzohlala
2: ngayo. Cha, lutho ke wemanqele, ngeke nje kuze kulunge inhlobo. Lo mfelokazi lo uthanda kabi ukuthatha izinto zabantu. Akasuke endaweni yami, akasuke. Qale ngokuthatha indodo, sezothatha isihlalo manje.
0: Hayi, uthula wabanjani?
1: Hayi bani.
2: Ngeke ngempela amanqele, ngeke ngempela ungiqondile nangumfazi. Hey, ungiqondule nangumfazi. Unama shaqa nje stikini. Hayi, akasukume ke nje ahlale phansi. Akasukume nje ngihlale phansi. Oh, nangu mfelokazi bo.

0: Hawu halala mntaka baba.
1: Hawu, sir, usufikele sesi. Ngisengajabule ukubona yizo.
2: Hayi ntombazane sengithangizele mina nje ngoba ngiyabona phela ukuthi hayi usekude ukuza kuthina nje ngoba kugcwele kangaka nje la uyobuhlomenini kumkhonto phambi kwethu.
1: Lapho sisikunini ke ngithi ngiyayeka lento yomkhonto. Kuningi ngithi ngiyayeka. Hayi sisonoma ihlobo lokho ebeyibuyisela sitekeni ntakwethu bengibukisa nabantu.
2: Suka wena indaba yakho. Wasiwamuhlela kodwa mntaka baba. Ngabe ngiyakhaga manje ngisaba ukuthi ngizofela ngidabula umhlehlo wakho yacabanga.
1: Nginendabani ona lento mina.
2: Yawuze phela uazuma kithi.
1: Ngempela ingahlephuka ingancamuka yani ngisebenzi mina.
2: Hayi bo dade ngabela ithiwe nje nginomona. Ngona into yakho ngobanake inhle kangaka ngicabangi mina.
1: Hayi inhliziyo yami ayisekho nje la inhliziyo yami.
2: Hawu yini manje wabo unube nje wena umcimbi wakho umuhle kangaka.
1: Angicasulani nje abantu balayikhaya.
2: Sekwenze njani senibangani manje?
1: Wesa kunini ngibatshela ukuthi I'm not comfortable mfethu ukuhamba ngamabele idlangalaleni manje kodwa bafuna ukulalela. Hayi
2: ngithi usiko nje leyo nto azo.
1: I know mfethu, I know, but it's bad enough ukuthi ngivumele ukwenza lo msangano. Le nto yokuthi ngihambe ngamabele phambi kwabantu hayi iyangithamuza nami, iyangithukuza too much.
2: Kumele ngabe uyayiqhenya nje wena ngobuntombi bakho. Uyazi bancane kanjani intanga yethu abaseyintombi into namanje. Namabele akho masika nje ayacwebezela ngathi
1: ngibhede yonke nje le nto.
2: Ngiyayiqhenya ke mina ngawe dadewethu.
1: Hayi hayi hayi suka.
3: Uze wafika.
4: Hawu bengishilo nje meshona uthi ngiyeza. Hayibo kahle.
3: Kunini nje ngiqalaza bakithi. Lo ngithi ngizobona omunye wenu ofikayo. Hayi yazi bese ngiyitshela nje ukuthi ayi send decide ukungigaba.
4: Hayi khululeka wena meshona. Sesiphakathi ke thina bothi. Sengkho.
3: Hayi ngiyabonga ukuthi mfike.
4: Kanti ke nathi siyabonga ukumenywa. Wazwa muhle bo meshona. Noma uvunile nje silungu ke nje.
3: Hayibo. Uvunile omjani ukuvunula isilungu?
4: Hoyibo. Ngibona phela yake imvunulo ihambisana namaqhosi ngezazi. Awu, futhi kumele ngabe wena uvaka ingedle njengomka mduna ke phela kule.
3: Hayibo. Hey, baba ngibona nini ke nje mina ngifaka iflat shoe mina wonke.
4: Hayibo. Phela mina bengicabanga ukuthi suku sonkele uniform umsebenzi.
3: Kanti cha ke nje sisi. Uyabona so ngafunda nje mina ukuhamba ngeheel. Angiyingeni nje indaba yokuloko ngibhadazela ngamaflat wena wabona idada. Ushame not mina.
4: Awu Zumatron. Manje ngoba kuzama ukuthi kuyibhakaze kancane phela uthi kuyizakazakaza phela ngenxa yokuthi imali bekaze wena. Uzowenza njani ngala maqox lawo noma uzowakhumula?
3: Ubani? Mina ngisine phambi kwabo bonke labantu. U never shame. Ngeke sisi angingeni nje mina leyo nto webakithi. Ababonge kona nje ukuthi I actually grace them with my presence. Wanele nje lokho bakithi. Yabona nje yombhiqo nayo yonke le nto lelena. Into zomanxele lapho abantu abajwayele lezo zinto. Hey, ngathi ngiyabona dade, isithende sesitatholo sami sika 15,000 sesisala nje sicawini.
4: Never. Uzobuzela ukujabulisa umshana wakho nje.
3: Never. Hayibo. Wayena ke nje akanandaba nawo wonke lo mbhedo wenzeka lana. And futhi anginisolike nje bakithi umntwana.

0: Hayi cha bandla kube kuhle ke bakunika lesamlelo ukuthi sihlome kusona imali. Beso sona amaphi ngempela njengoba ukunde faith intombazane.
1: Uyazi na ukuthi angazi ngikhulisa emningi wena.
0: Awuthi ke nami ngichoma amaranjani ambalwa la ngibo.
1: Hayi bosana. Imali ningangaka
0: angithi wakwethu wena.
1: Woza nazo kubani, woza nazo. Kusase kumele kule ngakho.
0: Musa lokho ngibuza ipass ne special menu azo ngiyachoma lana.
1: Sorry, serious bethu. Hayibo, yini ngiphele imali?
2: Awu siyakhalalisela umntaka baba. Siyakubongela ukuthi usiphathe kahle wayigcina, wasenza abantu. Ngithi khula ndosomuhle. Khula khumbuza, nkomise ngwilele ngoba mise ngwimili yakhahlela. Siyakubongela umntaka baba. Ngithi khula ndosomuhle. Ukhuluza ube ngangeyintamba zasondini.
1: Ngiyakubona ukuthi uyayiziva le ndaba yemali. Usazokungichazela ukuthi wini lokho yini.
0: Awuzwa azoyidlala ngama isuka.
1: Awushoti uhamba nobani vele?
0: Ngifike nomsizi uAmanda kanye noThabani.
1: Hayibo noma uAmanda lana.
0: Yebo.
1: Uyamazi nawe.
0: Yimazi kudala mina uAmanda seyingane ntombazane.
1: Ngeke ngajabula ukuthi ukhona naye. Lokho okuthabani ukhona naye angazi ukuthi ufike nobani ufuna nivele la.
0: Hey wena musu kubheda la usize kabi uThabani njini. Sihamba ngemoto yakhe nje ngoba yona iphakeme. Uyayazi imoto kamsizi ukuthi bizolukhiba nezinkinga kulomgaqo wala.
1: Wewe ayikho nje lokho umsizi ukuhlele eza la njalo. Ukuba bengazi ukuthi ngiza noThabani ngizobe ngitshela iskim sami sisishaye ngendlu sibethele indlu sishale likhanda lakhe lithi ngokuza le mpidi. Hawu kuphela uqina lokho.
0: Kodwa wabanjani ngokubheda azo?
1: Hayibo, ucabanga ukuthi ngiyadlala yini wena?
0: Ngiyazi ukuthi awudlali. Kwangcono ke sengiqedile ukuchoma imali. Ngiyabuya ngisawulanda abanye.
1: Ngiyabonga.

0: Again, in seas, the bag eating is patagat. How? Kanti nabanjani nina nababili?
1: Ay, bahle abantwana bagezi.
2: Awubukele siyasitufuza esina size sicathana. Hey, sinyathela nabantwana kanti. Sinkhumbuza mina ngisakhula. Nami ngangimika nje.
1: Engabe kwabuye konakalaphi?
2: Ngakhula phela. Njengoba nawe usukhulile nje.
1: Hayi dada, kusabonakala nakancane nje ukuthi wake wama kahle wena. Sina sasizibonela isalukwazi nje. Sibona isalukwazi nje siyikhahlakela. Engathi usitufuza wabantu inkosi ngangaba nje nalelo bhadi lokuba isikhohlakali somfazi esithatha amadoda abantu.
2: Umntwana wabantu bakithi yazi ubukeke ngazi ukuthi nje uthanda ukuthula, ubukeke ezothini.
1: Futhi ubuke ngathi awathatha amadoda abantu.
2: Ukazi kuhlanganaphi lokho? Akafani nje nocevuzile abangamathatha abagcwele lomhlaba lo.
0: Abangawathatha amabili kahleni bo.
2: Hawu,
1: nginamanga yini ngxelo, nginamanga yini. Usuke nje eqalekisiwe umuntu wasifazane okuthi nje amadoda egcwele kangaka emhlabeni. Emaningi amadoda, yena nje avela khetha ukuntshontshe yomuntu indoda.
2: Hayi, mina into engixakayo ukuthi kunamadoda antshontshekayo. Kusho ukuthi khona lento esuka isodi kulo omunye umuntu, izintshontsheke indoda. Yikho nje intshontshe.
1: Hey, wemfelo wazindini, uqonda ukuthini? Ufuna ukuthi angimenelise mina ugogo? Wena wabulala indoda nje ngoba uthi asimenelise ugogo mina.
2: Yazini, mina mengikhulumela ngamadoda antshontshekayo. Angazi ukuthi wena uthinteka.

0: phambili. Ezemigwaqo nonokwanda tima.
1: Hayi guys, simo sizulu namhlanje asikho ngakuthina endaweni eyiningela eMzansi. Ngibingelele kwiskim CWNB igama lami unokwanda tima. Umsebenzi ke ukuthi nginakele namhlanje ngoba sengishilo ukuthi ke imvula ke iyana ke endaweni eyiningi likhona lana nje eMzansi. So kuyafuneka ngempela ukuthi umuntu nomuntu agade indlela ashayela ngawo. Lapha nje eMnambithi kunosimo futhi ke sengozi yemoto esenze ukuthi simo sibe nzinyana. Kodwa ngakafiki lapho ngifuna siqale eThekwini lapho ke esivinjwe i-truck ke lapha ku ngaku M7 emangabe uhamba ngo N2 uqhamuka ngasesiphingo ubheke khona ke nje eThekwini ugade ke leso sibo ngoba ngiyasibona nesiminyaminya sesiyaqala ke futhi ke naso siyakhala nje kakhulu. Kanti makuthi uyimisele ngokusuka eThekwini ubheke eMgungundlovu angibonde usulubi kakhulu kuphela nje ugada ke leza indawana laphana nje ngasentshongweni lama roadworks ke anakho kusibambezela kakhulukazi ngoba futhi likukubele ke futhi njengoba sikhuluma nje gada ngempela ke indlela oshaya ngayo isivinini. Ngiyafuna futhi sikhumbuzisane ke ukuthi lapha eHammersdale makunama roadworks asebange lento kuthiwa u-contraflow mangabe ubheke ngaseThekwini okuchaza ukuthi ke lezi imoto ibheke ngaseThekwini zike ihambe ke futhi ngapha kulayini obheke eMgungundlovu. Leso simo futhi siyafuna ukuthi umuntu nobuntu nje athi nje ukuba abesesimeni sokushayela ngoba iyafuna ukuthi ucophelele kakhulu. Asibheke laphana ke eMnambithi ngoba kade ngishilo ukuthi ke isimo sakhona sithanda ukubanzinyana ku-N11 ngesikhathi nje ubheke kwi-junction engena R602 ngathi Newcastle sekunemoto eshayisene kanti ke inhlangothi zombili ke zawo N11 ziyathinteka ke kulesi simo. Makuthi ke umuntu ozohamba ibanga ithe ukuba lide mhlawumbe ubheke eThekwini noma ubheke eGoli into yokusiza ukuthi nje uhambe ngo N3 kodwa njengamanje makuthi umuntu oyalapha ngase Newcastle usungagudla phakathi ke ngawo R602 ugudle phakathi edolobheni lakhona ke eMnambithi nakho lokho kuzowenza uhambo lwakho lube ngcono kakhulu. Asiphume ke la kwazulu singene Gauteng sabona lapho kwena ke nesimo sezulu lapho ke hayi ke asibekile ke phansi imvula ilokhu ishaye lokho into esiphazamisile ke njengamanje ilapha ku N1 ungakafiki ku

0: Tell umoya kukhozi FM namcebo zikode ophethe umthunzi. Tell umoya wakho kukhozi FM.
1: Eh injalo ngempela ke sithando njengamanje la emzuzu sishumike nesithupha libumelela ihora lesine ntambama 60 minutes after 4 sithi ngabambelela siyajinga njengamanje khona ke unqomfo kaDube sawubona wethuba
2: ninjani wemfango
1: njengoshele nopethu uhamba kahle
2: mfethu asikalibone libi
1: onde kwaze kwathe
2: nawe mshaza sikhohle
0: ungangikhohla kanjani phambi kwakho phela ngabe yazenzisa
1: hey madodhe
2: da asikalibone libi
1: yeah mfethu namhlanje sibheka izwe elida la nelinomlando omude laphana ke izwe lase Algeria isiko ke lalo elicebile ukudla umculo amasiko uhlelo lwezepolitiki indawo yalo ke ebalulekile enyakatho ke neAfrika kanye ke nomnotho nje ke walo ke osusele kakhulu ke lapha kuwoyela nogesi negesi hayi nogesi negesi inhloso ke nje ke yokusiza ke la abalaleli ke baseNingizimu Afrika baqonde ke abalaleli bethu ukuthi ke leli izwe leli ngabe ngempela ke umlando walo ke umi kanjani njoba ke lizwe elidala kangaka nje
2: ngibingelele umlaleli ekhaya ngobe uthinta umlando omude nojulile walapha eAfrika uma singakhulumi ngezwe lase Algeria ngoba uma ubheka sike sakhuluma ngesizwe esisabalele lapha enyakatho neAfrika kuze kufike entshonalanga neAfrika isizwe sama Berber
0: nini
2: Berber
1: Berber. Yes. Berber. Is your fan this tagazo so I'm
0: song.
1: Eh, kuthi akuyele ngakhona kodwa la.
0: Akushoko akushoko indlela efanele.
1: Lights
0: Berber.
2: Berber. Yabo lo Berber ubalekile.
0: Berber.
1: Yeah.
2: Berber.
1: Yes. Berber.
0: Okay.
1: Yeah.
2: Isizwe sidala salapha eAfrika. Ama izizwe eziningi ezafuduka zeza. Ezantsi neAfrika kubalwa nathi uma sihlehla ngokhokho bethu sonke siyafika kulesi sizwe
1: kunjalo nje
2: umlando ke weAlgeria uqala lapho impande zayo nje isizwe samaBerber yabe isinqotshwa imibuso yangalezi ayikhathi ke kwaqala amaRoma ayibusa iminyakanyaka amakhulu eminyaka izwe laseNigeria amaRoma aze akhishwa wona amaVandal.
1: Yeah,
2: amaVandal akabusa nje inyakatho neAfrika yonke ngaphambi kokuthi kufike amaArab.
1: Iyavela kugladiator yokuqala. Ngekathi ilona lelizwe laseAlgeria lisa ngaphansi kombuso wamaRoma. La khona babesusa amagladiator igqila lezi zayisuke ziqeqeshela ukulwa ziyolwa lapha na kuColosseum. Khona isikhulu esithize lesi sasuke siyisola amaRoma lapha sasihamba nazo ke lezi ke seziyolwa lapha na ke naso siyogembula ngabo lapha na kuColosseum. Ukulwa kwakhona sithando inkembi inqume nje.
0: Kanjalo
1: nje. Ningena nibhekene impela kuyophuma ngedu uphilayo. Hayi ukuthi kwakuthiwa urefi kusethi ke manje hayi uwinile ke nangu cha. Iwina lo sowethu uphilayo kuphela omnye ufini
0: sho
1: yeah nehloleza khona ezayinquma ukuthi ngimqedele noma ngimiyeke mazithi isithupha phezulu
0: uyamqedela
1: cha uyamiyeka ke lapho manje ubheka phansi isithupha sikwenyanyile nje ihlwele cha akaqedi
0: ukho siyambadili
1: hey wabafethi yabona impilo yakudala
2: mube nesinyama nje
1: awubona ama series bafethi umlando ubu ukuthi hey bafethi hayibuye ezweni qale qhubeka do
2: emva kwamaVandali ke lelizwe laphindela shitshi izandla laseliphathwa amaByzantine ilawa kwakumbuso wamaRoma wasempumalanga yakhumbula ukuthi wahamba wahlukana phakathi umbuso wamaRoma amaArabhu kafika ngekhulunyaka lesikhombisa iwoke afika nolimi lwesiArabhu kanye nenkolo yamaSulumane okuyiyo esakhona kuleli lizwe ngo-1516 lelizwe langena ngaphansi wombuso wamaOttoman. Yakhumbula umbuso wamaOttoman wona waguqisa umbuso wamaRoma.
1: WamaRoma, yep. Yoyi madod.
2: 1830 lelizwe lahlaselwa yizwe laseFrance laseliba yikoloni yaseFrance iminyaka engu-130.
1: Yayifikile eFrance kaNapoleon ngalezi khathi.
2: Khathi kaNapoleon.
1: Hayi, ayayifikile.
2: UNapoleon phela yazi kukhona ngisho izifundo emanyuvesi aphesheya ezimqhathanisa nelembe. Ngoba waye military strategist njengelembe
1: futhi ephila ngesikhathi esisodwa nelembe ilembe lalibashakazisa ngapha yena bashakazisa ngeminyaka efanayo uthando
2: kukuneyifundo amanyuvesi amaningi yaseEurope eyibaqhathanisayo ngenxa yalokho ukuthi babephila ngesikhathi esisodwa futhi benza izinto eyicishe ifane ukunqoba izizwe ezahlukana
1: wangena nasemlandweni ke Dube othinta inkolo ngoba wathumba uPope lapha wahlasela ama Rome Vatican.
2: Isonto lama Roma selibuswa
1: ama France ama French ehe ya wahlasela iVatican lapho bathumba u Pope ba unqoba nje kahle hle ngoba kwa yayisimbuso wenkolo i Roma ngalesikhathi soke wangena ke ngendlovu yangena lapha ya
2: ikhona ukuthi ubona lo mlando owagcina uyinciphisile umbuso ka Papa ngoba phela wawumkhulu ngalesa sikhathi njengoba sekuyizwe elincane manje iVatican wasuka lapha ekunqotshweni uye uNapoleon ngoba upapa kahle kahle kwakuyi leli yazwe lali powerful ngalesa
1: sikhathi mhlawumbe nonke jikelele
2: amandla akhe aqala ukunqindeka
1: la yafika lenkunzi yaseFrance ke leyo ndaba ikhona lapha encwadini yesambulo dube kodwa manje iqashile idinga ukuthi uyiqonde kahle ukuze uyiqonde ukuthi leyo mlando ukhona lapha yavela impela ukuthi yakwakushiya ukuthi kuyokwenzeka kwenzeka ngempela
0: hayi futhi dube okay mhlambe ke manje ake sibheke isiwo nje lase Algeria ukuthi ke yini le ngempela yenza ke lesisizwe ke sibe ingqayizivele
2: isiko ladle kuyalizwe mshazi lihlanganisa njoba sesishilo nje umsuka walo ama Berber kube ama Arab bese kuba izizwe lezi zase Mediterranean nje kuxubile lapha uma ubabheka isiko mpilo labo indlela abaphila ngayo kuhlanganiswa amasiko azo zonke lezizwe ulimi olusemthethweni ke isona isArab kodwa sisakhona esinye seyilimi ezindala kakhulu esibizwa ngeTamazigh nayo ulimi olusemthethweni oluvikelekekile alisakhulunywa abantu abaningi
1: uyena kade ubu ukuthi nawe sithando ngokomlando uma ngabe lezizwe ezayinamandla zinqobizwe noma izwe lithize kwakukhulunywa lolo limi lalaba abanqobile ingakho phela nathi lapha nani nigabe ngesilungu nje isingisi ngoba ngingoba nathi sakhulona nezwa ngamangisi acindezelwa yiwe
0: nakho nje kwathiwa kisho o2 rand oponda ngithi o2 pound
1: uyabona nje ngathi uJesus ezalwa eMiddle East ngenkathi ezalwa ngonyaka kabani 1 BCE kwakade kwakhulunywa isiGreek ngaleso sikhathi lapha ngencwadi yamaGreek iwona ayikade kanti ayikade ebusa sekuchuma umbuso wamaRoma kodwa sekuyiwona osuwe ngamela kodwa ulimi nje lokhulunywa olwesiGreek ngaleso sikhathi leso
2: leyo nto isuka yenzelwa ukuthi banixebule emasikweni eni
1: ngoba
2: amasiko phela ancike olimini banixebula kanjalo njengoba nathi nje ukuthi sisamalulwane kweintweni
1: banele basishaya nje kwase kuthiwa nansi into engcono eningayikhuluma hayi le yini Hey mntase sibonga kodwa ukuthi ukho nomsakazi ukhozi inkosi yami. Awu samile Jehova, samile inkosi. Samile baba. Yeah.
2: Uma sibuka ke ezinye zezinto zamasiko ezisabalala umhlaba wonke eqhamuke eAlgeria, iCouscous.
0: Couscous ngithandalike
1: le. ICouscous yase Algeria.
2: Baba sinikeza iCouscous.
1: Ah mfethu.
0: Lolu phushwana ngathi uphuthu.
1: Ivukela mbuso nje lo phuthu kahlehle. Mowu ibheka uthi akona kuyishasa phuthu. Saliphushwana kona kodwa hayi.
0: Akulona futhi uphuthu.
1: Eh kuyivukela mbuso nje lo. Eh. Hawu bengayazike le ndaba tube.
2: Eh iCouscous iyo. Bese kuba uyabona leli ibhodo liwumpotsho libizwa ngeTajine. Bajwayele ukupheka ngalo curry. Lipheka ukhari omnandi ngenye indlela bathi indlela elimi ngayo lingathi liwudengezi lona bese liba nesivalo esiwumpotsho omude kuthiwa iTajine lelo bhodo sekuduma umhlaba wonke
1: bengayazi le ndaba kade uhlobo lwebhodo luyawenza umehluko ekunambithekeni kokuhla ye wenkosi yami kuya ukuthi upheke ngabhodolini lapho emlaleni njengoba sikhuluma uqoba nje lapho njengoba uqoba njengoba uzowufaka kuliphi ibhodo lokanye nislow
2: kumazwide laphekhaya ngisanda ngithi ngikhipha unyawo ngenza i-roast manje ngithi asinalo ibhodo elingena ku-Haven ngiphuthume kaWoolworths ngithenga ibhodo elingena ku-Haven ngipheke ngalo mebuya athi yazi ngizoliwasha ngiliphindisele esitolo angilifuni nje leli bhodo
1: ngoba yini
2: uthi nje lokhu zikhishi lakhe futhi alikhiphi i-taste ayifunayo
0: okay
2: Wahamba wabuya naleli imbalabala.
0: Okay, libona imbalabala imbalabala wonke.
2: Angikaze ngithethe kanje. Ngibuka iphaya.
0: Imali engaka.
2: Ngibuka
0: iphaya. Ngebhodo nje.
2: Kodwa mse ngipheka ngalo. Umehluko ungakana.
1: Wathi wow.
0: Zwileke. Masweet.
2: Kodwa akagamtshela.
0: I'm sure uyakuzwa ke manje. Uyakuzwa.
1: Wena ubona ukuthi kumoshwe imali kanti hey. Inephuma lapho baba.
0: Ayi ayi ayi. Ipotwe.
1: Yo bafeta. Hey. Hayi. Qhubeka mfethu.
2: Izembatho zendabuko zihlanganisa kakhulu lokho abakubiza ngegondora. Ukuyila ama rope amhlophe. Asesabalele emazweni ase-Arab.
1: Oh yeah.
2: Asuka khona e-Algeria nawo. Indawo edumile e-Algeria iSahara Desert, Algiers, Casbah kanye ne-Oran. Sahara Desert njoba sazi lona kwadulo olukhulu kunazo wonke e-Africa. I-Algeria iphinde ibe lona zwe elikhulu kunawo wonke e-Africa. Ngobanzi bezwe nje. Ama-Berber agcina amasiko awo kakhulukazi ngokomculo, ukudansa nokulima.
3: Yeah.
2: Njoba ku sithi isizwe sidala lesi esingasabona bonakala eAfrika. Amasiko aso kodwa noma abantu bakhona bengasekho eAlgeria njoba sibazi abantu baseAlgeria bama Arab kakhulu. Kodwa amasiko amaBerber asatholakala kakhulu khona eAlgeria basawagcinile. Ngakho uma sifuna ukufunda sihlehle kakhulu ngomlando waseAfrika kufanele sifunde ngamasiko ase Algeria.
1: Yeah,
2: ndase thola khona isithombe ngamasiko amadala ase Africa.
1: Hayi Dube, siyabonga mfethu ke sibambe la kwamanje. Siyenza ke nehlandla lesibili emva kwendaba kezemidlalo nomkhaba. Sikhuluma ngezwe lase Algeria. Le liyazo lilapha neduze kwase Spain. Abayikhohliwe be abase Europe. Nile manga ningabalaya Africa ni. Hayi, abayikhohliwe. Nanga umnqobi yazo.
0: Amakasa, ayikasi. Sazi ikasi thina la. Oh my God.

0: bani shapa fethi
1: right siyabona jata nosthandwa nzusa kwi WNP
2: njani wena umuntu wakhe kufumba nje ngo 10000 amarandi abe sekutshela kwe kaBhoqo ukuthi kodwa ke ngisathi kuyochitha usuku nesithandwa sami
3: gonna grab me some cash
4: ayikho ayikho imali
5: ngathi nje ngiyabonga uyakuzwa ukukhala kwami
6: ngathi ngijoyela kabi
5: sikhuluma ngemali la imali esikhuluma ngayo engidinga kumanje
2: 10000 wonke bo
6: ngawuthatha kodwa ngathi ngijoyela kabi
5: isho ngahamba 2 days ngingavela bayakwazi ukuhamba singabazi bayiphi eshiye sikhamisele
4: akukumali ngibroke
6: umathi uyothatha mina ngiyayithatha leyo mali ungabe ugcina ukungibona ngalo langa
2: kodwa uyayithatha yona
6: hayi bo uzoyithatha
2: kodwa uzoyithatha yona
6: bayisasekoda khona azi ukuthi simi now simi no more
2: suka madoda
1: ngoza nabangani bakho ngo 3 kuya ku 6 ukhozi FM ezemigwaqo nonokwanda dima
7: hamba namhlanje ke lube nabo umzima ke endaweni ezithile isimo sezulu imvule namandla ayikhukhula futhi endaweni zasegoli kanti futhi ke kube khona futhi nokuthika mezeka ke mayelana ke nama op namali enyakatho nesifundazwe sakwaZulu kodwa ke lokho ko akusho phela ukuthi phela sesohamba sesidangile kanjalo ngiyabona futhi ukuthi sekungcinwane eThekwini njengamanje la ngifuna ukuqala khona ke ngibheka isimo somgwaqo njengamanje mangabe ke uhamba lapha ngakuSpaghetti Junction uhamba ngo N2 bekeningizimi engathi ke isibalo seimoto sesiyaqala futhi ke sesiyalu lekake so engakho ke ngithi ke sekuyahambeka ku freeway makuthi ke uyimisele ngokuthi uhambe ka Spaghetti Junction kodwa ngiyabona ukuthi ke inkinga sinayo njengamanje ilaphana ngase pavilion ku N3 ubheke ngase Maritzburg kunemoto efele emgwaqeni ingakho ke ngithi ke kuthanda kubanzima ke lapho ngoba umgwaqashelela oqala nje umgwaqashelela futhi ke nesiminyaminya sesiyaqala sesikhala phezulu engathi ke ungamngane ka M19 mawuphuma nje eThekwini uthi nje via M19 ngiyacabanga ukuthi ke lokho futhi kuzowenza uhambo lwakho kulube ngcono kakhulu emnambithi ke namhlanje ke kube nesho likhulu ke kwakhona ke imoto eshayisanayo lapha yana ku N11 ungakafiki nje kule junction eyongena phakathi ke emnambithi ku R603 njengamanje ke futhi ke kuyabonakala ukuthi ke basematasa abo sizoliphuthumaye bazama ngempela ukuqoqa leya ngozi yemoto ke into ngayenza makuthi ke uhamba ubheke ngasegoli ibanga lakho lithe kuba lude noma futhi ubheke ngaseThekwini ngiyacela ukuthi uyincenge ngo N3 unamzila ke ozok lekelela kanti ke makuthi nje ubhekela eduze usuke uqhusha ngakhuphora ngaphakathi ke khona ko R603 ngiyacela ke futhi ke siqaphele ke bafethu ke isimo sezulu lapha ke eGauteng imvula ke enamandla efika ke nezikhukhula futhi kwezinye indawo ko Alex njengamanje nje imwe ngimgwaqo nje ngempela ayibonakali oyisimo ke esiyingozi ke ngoba phela mangabe ungakwazi ukubona ukuthi ke amanzi angakanani awukwazi ukufaka imoto yakho lapho ke ngiyanxusa ke mina lelo khozi ukuthi ke ube naso isineke futhi ke ube nabo ubuhlakani ukuthi ke uhambo lwakho engathi nje ungalithatha ubhewe ngindawo makuthi uhamba khona ke ko Alex nanendlela ke futhi engenasti ngalesi sikhathi ke emfethu engathi nje ungathi nje ukuyibamba kancane nake into ke esivala ngayo usuku namhlanje upetrol uyanyuka kusasa diesel uyanyuka kusasa ochaza ukuthi ama garage njengamanje ayaphithizela uma ukuthi nje uyimisele ngokugcwalisa ithanki lakho engathi ungasheshu uphuthume sengiyitholile futhi ke nembiko ke wena tata nawe sithanda ukuthi amanye ama garage njengamanje upetrol awa nawo amanye wabo ngakho ke lalelo khozi engathi nje ngempela ungahamba uphephe ubeke umoya phansi mase nje bafethu sonke sithule kanzima sonke siyakhala nawe futhi ke ohamba ngetekisi ubambe iphakethe lakho ngoba nje ngiyekudala uzosho njalo futhi usanthakho sesilinde khona lokho ngicela ukusenza indlela zethu ke zibe zinhle nihambe kahle niphephe iphasani kahle ema taxini lapha futhi emgwaqeni ugade isvinini umkholo wejubane bakwethu ake sithi nje ukuthobela elami igama unokwanda tima umakimba umavu yandlu uyena ke unkanzo phikwe imini ngithi nje ndlelandle
1: ezemidlalo nomkhaba
8: wonglalela baba
9: alright asiphinde sibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo esigcwele uma ngabe siyivala nje udaba isiliphetho lamba phambili kwezamanje bese kuphela eminyaka yeshumi nesikhombisa yonke kwagcina kubonakala iqembu elidabuka esifundazweni sakwaZulu Natal liphakamisa isicoco esigabeni esiphakeme ebholeni lenyawo kuleli laseNingizimu Afrika kanti ibisiyishumi nesishiyagalolunye kwagcina kubonakala ke isicoco seNedbank Cup siphakanyiswa elilodwa lamaqembu akusonakele sisifundazwe kodwa ke iqembu leDurban City kule mpela sonto lingena encwadini kezemlando njengoba ke

0: yena ke ungu-producer lolu hlelo ubusuku buhle kanti asibonga kakhulu laphana ke kuyena uVictor nethimbana ke lonke lezemidlalo umdlalo ke uso empela ke kade siwubuka sihalalisele ke laphana ke amabhakabhaka ngingena nje mina ngizokunikeza lapha ke zona ke inhlelo sezemfundo kulona ke uKhoza FM ukukhumbuza ukuthi ngale ku 9 ngale kwe hora leshumi kwendaba ze hora leshumi noma kanjani izobe khona lapha noSiphiwe umuntu akasibiya uzohlala nawe kunikeza umculo omnandi kakhulu kuzokushala lapha ku 12 o'clock kulona uhlelo ubusuku obuhle ukukhumbuza ngeke lolu hlelo lwethulelwa ngezilokothi ezinhle emsakazweni uKhoza FM lapha ke ngaphansi kwayo inhlangano yesakaza ngoboya inikeza eMafrika SABC SABC Education and Rushing Minds and Rushing Lives njoba singena ke kwingxenye yokuqala ikakhulukazi ingxenye ke ileke yesibili kahle kahle ngoba phela siphazaniswe ke umdlalo laphana ke webhola singena ke kuyona njoba singena kuyona kwizinhlelo zezemfundo lapho suka sibheka khona lokho okuthinta ke ezempilo njalo mangabe ke kungule sibili kulona ke uKhoza FM into ejwayelekileke ukuthi njalo uma ke ngenkathi yasebusika noma kushintsha ke impela i-season ukuthi ke abantu abaningi bangena ke umkhuhlane njengoba manje nje abantu abaningi impela bakhala ke umkhuhlane kanti ke nasezinkundleni zokuxhumana uyakubona kunjalo uyabezwa abantu bekhuluma ngawo indaba ke yomkhuhlane umbuzo ukuthi ngempela ngempela kukhona yini umuntu ongakwenza ukuzama ke ukuthi wena ongakwenza ukuzama ugwema umkhuhlane noma ke okufanele ubheke ukuze ukwazi ukuvikeleka kulomkhuhlane njoba sisho sithinteleze sempilo ukutholeka abanzike ngalolu daba lethu sinodokotela laphana ke unhlanhla mngade kulona ke uKhoza olumaphikophiko dokotela sikubingelele emsakazweni uKhoza FM kusebusuku
1: yeah siyabingelela msakazi siyabingelela sibingelela nabalaleli emakhaya
0: Asibonge dokotela ukuthi nangaso isikhathi sebusuku nje okwesikhathi kakhulukazi sakho nomndeni wakho ukuba ukhethe ukuthi uzohlala nathi nokucobelela nangolwazi nabalaleli bomsakazo uKhoza FM. Mhlawumbe masiqala nje dokotela sifisa ukubheka ukuthi kuwena njengodokotela isho ukuthini ngempela inyanga le yethu ikakhulukazi le nyanga le ithathwe ngokuthi inyanga yama-Africa inyanga la suka siyibheka khona njengabantu base-Africa sigxila kakhulu ekutheni nesizibheka ke njengezwe.
1: Yeah. No, inyanga lebaleki kakhulu umsakazi, baleki kakhulu lenyanga. Kodwa engakusho ukuthi ezama Africa nje indlela esiyona ubumbano njengama Africa ukuthi iwona impela kumele sigqugquzele kakhulu kuyinyanga nje yethu le yama Africa ukuthi nje kube khona ubumbano njengabantu becontinent eyodwa. Ngisho nje kanjalo ukuthi nje cha inyanga impela nje mesihloniphe. Sesibanakho ukuthi sibambisane njengamanje nabantu abaphila kulelizwe.
0: Dokotela, namhlanje sikhuluma ke ngomkhuhlane. Ngenxa yokuthi ubusika sebungena sekubuphakathi ngempela usuzwa ngapha nangapha abantu bekhala dokotela bekhala ngawo umkhuhlane mhlambe ake sithole ukuthi ngenkathi yasebusika siyanyuka kakhulu isibalo sabantu abasuke behlaselwe umkhuhlane kungani ngempela umkhuhlane uthande kakhulu ukunamathela abantu ngalesikhathi
1: Ngiyamba sokukhumbula ukuthi kahle kahle umkhuhlane kuyini kusuke kuyi infection lapha uthola ukuthi umgudu lo ophesimula wona lo sokuthintekile la kuphesimula khona suke emlomeni sezazi sifike emaphapheni manje ke uma kubanda abantu abaningi bavamise ukuthi bahlale endlini bezivalele uthola ukuthi kuvalwe namawindi bayagodola and then bazivalele lapho kumkhuhlane uthola indlela elula ukuthi ube ngathini usuke kubantu yekomunye futhi yekomunye sibalo sabantu sebesikhulu ngenxa ukuthi kusuke kubanda abantu bezivalele nawo nje amakhaza ehodwa uma uexposed noma ngithi nje usemakhazeni isikhathi eside umkhuhlane uyakwazi ukuthi bese ke ukwazi ukuthi ukhaqe kalula isona sizathu lesenza ukuthi sibalo sabantu ngalelukhuzana uma kubusika kanje qalubusika sikhuphuke izona lezo ukuthi kumele sazi ukuthi kumele senzeni ukuze zama ukuthi sivike lento ngaze kukhuphuka imali zomkhuhlane kuthina usenze njani makunje
0: angazi ke dokotela noma lo mbuzo engizokubuza wona uzofana ke nokuthi sengikudonsa ngonyawo na ngikufake edakeni kodwa ke ngoba uwe dokotela usiyovika ke nawe akithi ngikhule ngikuthanda ukukuvikisana njengensizwe usiyovika ke nawe dokotela usebenzise ihawu lakho lobudokotela lapha iziba khona izinkulumo masihleli thina nezinsizwa sithintele into zethu leyo ukuthi chavele uma kushintsha isizini ikhona lento ukuthi sikhombe nina dokotela ngenjumbane ukuthi vele nisuke

0: Hey, wengani? Wengani amasilandela amabhodlela amanzi laphaya kule latafula leliya. Angithi yalibona ke sithi ukwehlisa kancane.
1: Hawu
0: kunini umuntu ekikiza bakithi.
1: Hey bo.
0: Ngiyabonga mntanami, ungiphathele amabhodlela amathathu.
1: Hey, ukikiza kufanele bo. Hayi bo, muhle impela lo mcimbi womntwana. Nenza umsebenzi oncomekayo kakhulu bo mntungwa. Hayi bo, awubheke nje, bonke ukuthi abantu bajabule kangakanani.
0: Ah, makhelwane, sesibonga ukuthi seluze lwafika lolu suku. Nokuthi konke nje kubukeke ngathi kuhamba kahle.
1: Awu, kuhamba kahle kakhulu. Nezulu lihle, ligeze ngencokazi. Kuyasho impela ukuthi kumula intombi nto ezalwa konduna.
0: Hawu, mkhulu shembe ngempela. Hayi, angazi besizokwenza njani uma belina. Buka abantu bangakanani.
1: Hayi, ngiyala. Bekuyoba mnandi, ngisho kuthiwa melina. Hayi bo, abantu bayayithanda into enhle manje. Uyabona nje kume bengadela yonke into ukuthi babela ngisho kuthiwa melina.
0: Sibonga nawe nje ukuthi uvele uMike. Umuntu umuntu ngabantu.
1: Hawu, bengeke ngiyiphuthisele ngoba umnandi obungaka.
0: Hawu, nansi ngani sibuya namanzi awuyazi yashesha bo.
1: Hayi bo, ingathinda ukulibala ithunywe umkanduna.
0: Hawu, uyazazini lezi zingane ngoba phela ezinye azithunywa ngisho ukuthunywa.
1: Zivele
0: zikuzile nje umkhuluma nazo. Kube ngathi azikuzwa nhlobo nje. Kanti azifune kona ukuthunywa lokho.
1: Hey, hayi bo. Akase muhlu azothile. Ngekusho nje ukuthi uyena lo ovunile kahle kanje. Usubona ngekhanda nje ligundiwe ukuthi uyena. Wamuhle umntaka ngenzeni bakithi. Hey, hayi ukukhula komuntu ubala. Usungaphika ukuthi uyena lo omethanda ukuncweka nabafana esakhula elusi.
2: Hayi dad. Kwasuka ijuba kwahlala ungcede.
0: Hawu, kodwa yini nokthula? Hawu. Kizocela lengane eza namanzi ukuthi kuthole lesisitulo.
2: Hawu, luthela ke ntombi kanqele. Yimini obehleli la igizi kwabo. Ngekeke nje ngiyohlala kwenye indawo khohlo.
0: Hayi, phela sizocela baqhelise izitulo khona kuzovuleka isikhala bese nawe uzohlala
2: ngayo. Cha, lutho ke wemanqele ngeke nje kuze kulunge inhlobo. Lo mfelokazi lo uthanda kabi ukuthatha izinto zabantu. Akasuke nje wena yama, akasuke. Qale ngokuthatha indodo. Sizothatha isihlalo manje.
0: Hayi, ukuthula wabanjani?
1: Hayi bani.
2: Ngeke ngempela manqele, ngeke ngempela ungiqondile nangumfazi. Hey, ungiqondule nangumfazi. Unama shaqa nje stikini. Hayi, akasukume ke nje ahlale phansi. Akasukume nje ngihlale phansi. Oh, nangu mfelokazi bo.

0: Yabona nje yombiko nayo yonke le nto lelena into zomanxele lapho abantu abajwayele lezo zinto Hey, ngathi ngiyabona dade isithende sesicathulo sami sika 15,000 sesisala nje sicawini.
1: Never. Uzenzela ukujabulisa umshana wakho nje.
0: Never. Hayibo. Wayena ke nje akanandaba nawo wonke lo mbhedo wenzeka lana. And futhi angimsoliki nje bakithi umntwana.

0: hayi cha bandla kube kuhle ke bakunika lesamlelo ukuthi sihlome kusona imali bese ngihlona amaphi ngempela njengoba ukunda ifate intombazane
1: uyazi nawe ukuthi angazi ngikhulisa emlini wela
0: awuthi ke nami ngichoma amaranjani ambalwa la mbo
1: hayi bosara imali ningangaka
0: angithi wakwethu wena
1: woza nazo kobani woza nazo kuthathe imali kangaka
0: Musa lokho ngibuza ipass ne special menu azo ngiyachoma lana.
1: Sorry, serious ethu. Hayibo, yindingi phela imali.
2: Awu siyakhalalisela umntaka baba. Siyakubongela ukuthi usiphathe kahle wayigcina, wasenza abantu. Ngithi khula ndosomuhle. Khula khumbuza, nkomise ngwilele ngoba mise ngwimili yakhahlela. Siyakubongela umntaka baba. Ngitsikhula ndosomuhle ukhulu uzube ngangeyintamba zasondini
1: ngiyakubona ukuthi uyayiziva le ndaba yemali usazokungichazele ukuthi wini lojoyini
0: awuzi azoyidlala ngami ayisuka
1: awushoti uhamba nabani vele
0: ngifike nomsizi uAmanda kanye noThabani
1: yebo nawe
0: Yimazi kudala mina uAmanda seyingane ntombazane.
1: Wena bese ngajabula ukuthi ukhona naye. Lokho okuthabane ukhona naye angazi ukuthi ufike nobani. Ufuna nivele
0: la. Hey wena, musa ukubheda la usize kabi uThabani. Sihamba ngemoto yakhe nje ngoba yona iphakeme. Uyayazi imoto kaMsizi ukuthi bizolukhu iba nenkinga kulomgaqo wala.
1: Wewe ayikho nje lokho uMsizi ukuhlele eza la njalo. Ukuba bengazi ukuthi ngiza noThabani. Ngizobe ngitshela iskimi sami sisishaye ngendlu sikuthele indlu sishale likhanda lakhe lithi ngokuza lempili. Hawu kuphela uqina lo.
0: Kodwa wabanjani ngokubheda azo?
1: Hayibo, ucabanga ukuthi ngiyadlala yini wena?
0: Ngiyazi ukuthi awudlali. Kwangcono ke sengiqedile ukuthoma imali. Ngiyabuya ngisawulanda abanye.
1: Ngiyabonga.

0: Ake ningisize bakithi niziphathe kahle. Hawu, kanti nabanjani nina nobabili?
1: Hayi bahle abantwana bagezini.
2: Awubukele sasitufuza esina size sicathana. He! Sinyathela nabantwana kanti. Singkhumbuza mina ngisakhula. Nami ngangimi kanje.
1: Engabe kwabuye konakalaphi?
2: Ngakhula phela njengoba na usukhulile nje.
1: Hayi dada, kusabonakali nakancane nje ukuthi wake wama kahle wena. Sina sasizibonela isalukwazi nje. Sibona isalukwazi nje siyikhahlakela. Engathi usitufuza wabantu inkosi ngangaba nje nalelo bhadi lokuba isikhohlakali somfazi. Esithatha amadoda.

العرش استوى. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مأفريكا أموشي وتنديقايو قوبي نقوبي لاسما ميلي كونا أوكوزي اف ام نجيقو بلال إسلام وغام دلوسي أوكوزيني اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف سيسو الله سبحانه وتعالى بناتو الله سبحانه وتعالى استوبو الله سبحانه وتعالى سكاليلو الله سبحانه وتعالى سفيلو الله سبحانه وتعالى سكانيسيلو الله سبحانه وتعالى سترينو الله سبحانه وتعالى نغوغوشة كونين غاكولو جيا بوتو ما اندعوازو بوتو بامبغو بوشلانا نيسنان غوزك بنجان قليلا نغاتي فاذكروني أذكركم الله سبحانه وتعالى تنكمبول نامي فوتينجيزو كمبولا الله سبحانه وتعالى تنكمبولي إذن توزاك ما زهمبا غاتلي زيوتو ما سيزنا همبي غاتلي نامي فوتين بيند نجي كمبولي نيوغا غو بترولي زيفو زاكونا يكمي كمي زاكونا وغوين زغالاي كنيني غاكولو بانتو باغا الله kuningi kakhulu, kungaba i-department yemali, i-department yokudla, i-department yokuphepha, i-department yokuhlanga, yonke into inzima. Fazikuruni askurukum, Allah ta'ala uthi ngikhumbule nami futhi ngizokukhumbula. Washkuruli wala takfuruni, ngibonge nanoma yini onayo, ngibonge, ngizokunikeza okungaphezulu kwalokho wala takfuruni. Ungakwenzi okuzongikwatisa. Singakhohlwa ke bantu baka Allah subhanahu wa ta'ala ukuthi konke kusezandleni zakho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qadru khayri wa sharri min Allah ta'ala wal ba'thi ba'da maut. Okuhle nokubi konke kusezandleni zika Allah subhanahu wa ta'ala. Konke kusezandleni zika Allah subhanahu wa ta'ala. So uma kukuhle mbongo Allah subhanahu wa ta'ala. Uma kukubi isimo sisibi khala kuye wa Allah subhanahu wa ta'ala uyokusiza khiphe kuleso simo. Eyi khona udaba olungiphathe kabi, elungiphathe kabi langithusa. Yo Allah ta'ala benathi indoda edliwe ingwenya manje. Ya ucabange nje lamazwinye engwenya lawa isimfahlaza lomlisa. But uma ngithi ngiya analyze nkosi yami angiyena um analyze, but bangiya analyze bekufanele abe necathulo, abe nengubo okushuthi wabulawa waseyaphoswa la ephoswe khona yamudla lengwenya. Allah ta'ala bengakithi. Yo zenzeka izinto, ezenzeka izinto too much. And ungakhohlwa ke umuntu kaAllah, nanoma yini enzakala emhlabeni kaAllah uSpontana namhlanje, umbongo Allah uma yimbi ingenzakala ngakwena. Angisho ukuthi ujabule uma yenzeke komunye umuntu, bathi mbongo Allah uSpontana taala why? Bekungenzeka kube wena lo waya obekulesa simo. Ngizwa kuthiwa khona nenye isifo esifikile, i-Hunter virus, Hunter virus, and Allah taala sivikele, asisize ngendlela esingasibhayi ngakhona. Kulento lesi kuyona engazi ukuthi ngaba yini, ayikho into esithathela inhloko, ayikho into esithatha serious. Sithatha umsangano serious, hayi sonke obvious, umsangano serious. The more usangana, the more abantu bezokuvuma. So sangana wena ekusanganeni kwakho, yila abantu bezokuvuma khona, uzothola ukuthi waziwe, abantu bavuma ukuthi hayi azini usibanibani nosibanibani. Allah subhanahu wa ta'ala sinikeza idayethi. Yabo isikhathi esikusona, asivumi ukuthi singasidedela nje
sidlule kanjalo kodwa lesikhathi sikusona siyasiphoqa ekuthenini sibe serious ngempilo sibe serious ngempilo ba ukuthi asikho serious ngempilo asisimameli isimo asigijimi nayo into okhala sekulethe yabona ake sikancane siyadlula leye zona besides the fact ukuthi isono yala umasali ala Muhammad into embi ukujeziswa uNkulunkulu uzokujezisa abantu abasayizwa le nto ukuthi uNkulunkulu ungijezisa sobona uma sesibona ukhuluma ngehogo kubantu abanye bajoza necooler box usengakweza kwenzayo uNkulunkulu yabo uma khona icooler box asimnandi izinto eziserious lezi ongeke uzwi understand ngengqondo yala emhlabeni kuzofanele uyibheke ngokwezincwadi ezingcwele ukuthi ichazwa kanjani into yakhona khona izoconnecta nenhliziyo ngoba yo Allahu Akbar mulkan kabira Allahu Akbar mulkan kabiro isimo esibhekene naso sibi and igemegeme ezenzakalayo nezono abantu abazenzayo sekwaba yinto nje in fact siyapromote izono nisi ukwenza isono sonke siyona Allah subhanahu wa ta'ala usitshela ngona bi akram sallallahu alaihi wasallam uthi kullu bani adam khata'un wa khayrun khata'ina tawabun zonke ingane ka adam ziyona hayi ukuthi zalelwe soneni sonke siyona ya and okoneni kwethu abangcono kunabanye yilaba abathuma bonile bacela into ethelele kwaAllah subhanahu wa ta'ala umuntu angona ka 100 ngosuku amakhulu ikhulu ya a day kodwa benalo conscious abuyele kumdala acela into ethelele kwaAllah subhanahu wa ta'ala omxolela lo muntu amthethelele lo muntu now into ngishona ukuthi ngaphandle kokuthi ngale kwelizayo Allah subhanahu wa ta'ala uzokujezisa kuqala ithuneni esunezo ufika nje zonke izenzo zakho ngeke ngasho phambilini ngathi ithuna lifana nesikwama isikwama sakho esu wena nje 100% ya yazi ngubani leli ithuna leli konke okwenzayo okuhle nokubi ukuphosa khona awazi ukuthi nini but kungekudala uzohamba uyobona izinto zakho kade uzenza lapha ethuneni so mawuthi Allah subhanahu wa ta'ala uzokujezisa into zakho leqala lapha ya sikhuluma ngofezela sikhuluma ngeenyoka sikhuluma ngokushisa kwethuna sikhuluma ngokuvaleka kwethuna ya imbambo lezi zasesandleni sokudla zingene ngapha esandleni sobunxele ihlangane njengomuntu ehlanganisa izandla zakhe iminwe izandla zakhe izo zonke izinto lezi ezilindele abantu abangayilandela indlela kaAllah subhanahu wa ta'ala futhi abangayiceli into ethelele so ungakafiki lapho into eyenzakalayo izono azikunikeza ukuthula yes khona abanye beju yizwa ngisasibhayi angisasibhayi ukuthi ubani wakabani uthi nganga ngisasibhayi ishiyake lokho ke mina sengikhuluma phakathi kwakho nomdali wakho and whatever and izono zenzayo ukhulume ngazo uchome ngazo uzizwe ngazo masha Allah yazi kuzokwenzakalani fa bashere humbi adhabin alim sona leso sono ikhukhumeza ngazo utshela abanga ukuthi udangerous kanjani hayi bawungazi mina uthi ngubani ubani yena abe niyazi ushuthi uyachoma ngezono zakho ya ungakahamba emhlabeni Allah subhanahu wa ta'ala uyibuyisela yona leyo nto kuwena uyibuyisela yona leyo nto kuwena and kulaba abazenza bangabi na conscious yabo ungabi na conscious uma uyenza into yakho ukuthi avese inali layo inali roju mayiphakathi kwakho noNkulunkulu kungenzeka kuxolele uma iphakathi kwakho nomunye umuntu eish uNkulunkulu ngeke azaxolela nje lo muntu azaxolela ya and uma kuziwa la kuba nalento ukuthi kube ne uthi hayibo ubani bani wangilimaza ngempela ubani bani wangibhekisela phansi angeke izisebenze kanjalo yazi kuzulunga kanjani awubheki ukuthi obani wena owabalimaza hayi ukuthi wena ulinyazwe ubani lokho yavese khona but bheka ukuthi wena ulimaze bani ulungise lapho uma ulungise lapho okwakho vese uNkulunkulu uzoba ngakuwe so eish leyo zono awukutholi ukuphumula and into eyenzakalayo walawu subhanahu wa ta'ala ukuncisha lezi zinto oyidingayo isikhathi uyasidinga la ta'ala kuncishe hayi ukuthi uyancisha walawu subhanahu wa ta'ala izenzo zakho zikuncisha isikhathi zikulambise idingo zakho lezo idingayo ufuna ukuthi ihlangane ayihlangane Allah sivikele iziwele lento nakumalunga omndeni awenza ngalutho kodwa ngoba a connected nawe yabo ukuhlala nabantu ube nabantu abanganayo Allah abangekho intwenzi kaAllah subhanahu wa ta'ala wena vese uyazama uyakwenza lokho but angeke iziphasi into yakho ngobani useskimini esiyone so uyaphoqeleka ukuthi uNkulunkulu wakho umnikeze isikhathi ukukhulume naye kakhulukazi intethelelo faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara
uma uzocela intethe kumdala uzokunikeza i-direction akhombise ukuthi ayazi hamba ngale ndlela. Uma uhamba ngale ndlela u-Allah subhanahu wataala uzokubusisa, kodwa uma ukuthi uphula imithetho ya-Allah subhanahu wataala yonke into ikhona, awushoti ngalutho. Kodwa zona lezi zinto ekufanele ngabe ziyakubenefit yizona ezikulimazayo, yizona ezikulimaza, yizona ezikugandaya, zikugandaya kanjani. Awucabanga ukuthi uhlanganisile wasebenza wathi hayi into ekanje ngiyayenza, kodwa unezono, izono zakho zikulindile. Yona lento ebekufanele ikubenefit vesane ijike yona leyo nto ikugandaye. Cabanga ake umshado into enhle ne, and shadani bantu baka-Allah, uma kushade kashadani bantu besifazane, shadani bantu besilisa shadani, and isilisa zabantu isibalo sabantu besilisa siyangokwehla. Inshallah you understand one day bantu baka-Allah ukuthi isithembu akusona isono, nokuthi ngimoshe ngidlule ngishade ngala ngibe ungcwele ngcwele, vumela ukuthi kuthathwe isithembu. Ngoba sengisithathile isithembu labantu laba abami, ya njengoba ngimthanda lo nalo ngizomthanda ngendlela, njengoba ngimenzela lo nalo ngizomenzela ngendlela. Isithembu akuyona into embi. Kuyikona ukuthi siphila impilo yabo le ama-social media, kushithi isikole sethu, ya ngayibeka kanje, isikole sethu abaningi bethu sekuyizo lezinto lezi esiyibonayo ukuthi okay kwenziwa kanje, iy'nwele zami fanele ngiyi kanje, ikhanda yami fanele be kanje, fanele ngigqoke kanje, fanele ngikhulume kanje, fanele ngiyiphathe kanje, injabulo yami fanele ngijabule kanje, uma ukuthi ngiphatheke kabi fanele ngenze kanje. Yonke nje le misangane lapha ngaphandle engahambisani nathi, laba bantu bajabula kanje ngoba bakwisimo sikanje, wena ngeke ukwazi ukuqhathanisa nabo. But impilo asenayo ngoba niy'fundiso zethu siyikhahlelile sayibekale, sifuna ukuthi sifunde ezinye izinto zabanye abantu ezingahambiselani nathi. So uma kuthiwa la natala awumthobeli awenza into zakhe, lezi zinto lezo oyidingayo kushaya ngazo Allah subhanahu wa ta'ala, obviously ekugcineni uyongena kuphethuneni lapho kuyobhekana nayo Allah subhanahu wa ta'ala sekwenye i-chapter leyo. Bese kuzoba yile ndaba le ngithi ngiphathe kabi indoda edliwe ingwenya, inali layo inali iroj. Uma ngithi ngiyibheka le nto, lo muntu wabulawa waseyaphoswa lapha ngoba if ye ingwenya yamzuma mhlampe kwakuzobonakala iy'ngubo zakhe ayigqokile ney'cathulo, kushuthi wabulawa waseposwa lapha yamudla ingwenya, wafidwa ingwenya. Kwasekwenzakalani? Wallahu subhanahu wataala malikum amlak samiun basir alimun khabir, owazi yonke into, obona yonke into, iy'mfihlo azikho iy'mfihlo kuyena ngoba zonke iy'mfihlo ziphelela lapha kuyena. Isingale ngaphansi kwamanzi lento le isikhakiviwe kutostos luyaphela, uAllah taala wayivundulula yabuya. Okunye lokho Allah subhanahu wa taala benathi ngoba hayi le mpilo esiphila kuyona angazi, hayi impilo iyimbi kahle kahle yabo, iyimbi. Khona umamele lokho okhulume kamnandi kanjani, wathi impilo iyimbi, ya ungacelanga ukuba yisosha kodwa uyibona ususempini okuphoqayo ukuthi fanele ume sosha, uyimele ukuthi uyibulale. Akusiyi option ukuyibulala, akusiyi option. Ngichazile kungekudala ukuthi you see, uma uyibulala umzimba wakho usuke usubekezelele ubuhlungu obukhulu kakhulu. So lobo buhlungu umzimba usakwazi ukumela, ubusuwenza njani? Umphefumulo usuyaphuma. So kulaba abayibulalayo lobo buhlungu, kushuthi the last number yobuhlungu oyizwayo ngaphambi kokuthi umphefumulo wakho uphume kuwena, uqhubeka uzwe lobo buhlungu uze uyofika ka-Allah subhanahu wa ta'ala. And u-Allah subhanahu wa ta'ala wena kuphela onikeza impilo, yena phela okunikeza impilo. Ya bayuthiwani khona ama-artificial leg, kushuthi umlenzo okhandiwe izandla nanento nje ehlukahlukene abantu bakwenza ukuzenza, kodwa impilo isazendlini zala usibona tala kuphela. Leyo nto leyo ibaluleke ngaphezu kwani, kwayo yonke into esemhlabeni, kwamali, imbala. Ngobani? Kufika isikhathi la umuntu athi hayi sesibonga impilo, anginakho okutheni, akukho lokho engikudingayo, kodwa sibonga impilo ngoba hayi impilo yinto eserious kakhulu. Yona leyo nto Allah subhanahu wa ta'ala kunezwe nowuyithathele, yona leyo nto Allah taala ukujezisa kanzima to the extent ukuthi nakhona kwelizayo futhi umane ubuzwile nje lobo buhlungu. Siyazi-ke ngale akufiwa, akukho ukufa, ngoba ukufa kwe-Allah subhanahu wa ta'ala uyokubulala ukufa. So into ekuthiwa ukufa ayikho kuze kube naphakade holidina fiha abada. Allah subhanahu wa ta'ala wenza lobo buhlungu umane ubuzwile. So noma impilo ithathi kuphosa ngapha nangapha, ungayithatheli isinqumo sokuthi uzoyibulala, uzoyilimaza kakhulu. Abe ngakithi Allah subhanahu wa ta'ala azivikele. Ya nawe no petrol yanyuka kusasa. Ukunyuka kwayo yonke into, ngisamile ngiyagaba la
ngithi yena lo Allah subhanahu wa ta'ala osinikezile isingwa sisa o 5 rand 10 rand esinamafutha uyena futhi ozosinikeza lesinkuma ukuthi siya ku 100 rand osiba u 1000 rand why ngisho so ashaytan ya'idbu al-faqra wa ya'murukum bil fahsha yes emhlabeni ka Allah subhanahu wa ta'ala i system the way ihamba ngakhona iya ngokubakhama abantu andabantu ababoni kancane khona ababona ama digital ID obani kanje kufanele kwenziwe lokhu nalokhu kufanele usayine lapha kwenye ziyenzeka lezi zinto abantu ababona abantu baka Allah baningi la iyohlangana khona abantu belangalindele ingakho ngithi inkosi yami yebo eka emzansi siyazama ngawo wonke amandla ethi uthi silungise siqoqe sihlanze singakhohlwa silungise nasekhaya yazi ngubani uma singalungisile ekhaya sothi siyalungisa lapha yakube eza khona la endlini ekuyizona ezibhayizisayo so into yokuqala isikole sakhona la ekhaya umuntu wasegoli umuntu wase Eastern Cape umuntu wase Bloemfontein umuntu waleko kuthiwa ukukholwa uthi hard umuntu wampumalanga umuntu wase Limpopo wena Venda wena leko Eastern Cape Cape Town yonke indawo sibe epageini eli 1 uma kwenzeka lokhu senza njani na isikole leso silungisile endlini so okuzoqhamuka ngaphandle ake ngithi for example silwele ukuthi esikhuleke ngokumnotho silwe silo suthola umnotho uma sesutholile umnotho uma ukuthi asifundisekile obvious ngeke ngasho phambilini yabo izinto zemhlaba uma ivuleka ziza nomona nomhobholo isisetshenzeliwe into ekade sivese sasebenza kanzima ochitheke igazi nemphefumulo kwasala abafeli lokwazi kwasala intandane okuyizinto ezenzekile ekugcineni uma sesithola lento ekade sithi siyayifuna senza njani ngayo sesiqala phansi ka siyabulalana sibulalalena yona lento lekathi siyayilwela ngobani ekhaya asilungisile isikole asisibekile ukuthi okay sigijima kanje uma kwenzeka kanje kwenzeka kanje abe nathi walawu subhanahu wa ta'ala abe nathi Allah subhanahu wa ta'ala ngoba hey ya and engizo emphasize kakhulu engizo ngizothi ngizocizelela kubona kakhulu bantu baka Allah yabona lo mhlaba esikwona dala wawukhona ya umhlaba unzima ya unezitsha emhlabeni ka Allah ungasukelanga muntu ha usukela kubathi unezitsha izinto ezenzakalayo lempilo yale emhlabeni iya ngokubanzima day in day out kuko konke okwenzayo ubheke lempilo lengale kwale bafika bahamba bafika baba nako baphatha baba naloku baba nalokhu yakodwa ekugcineni kwenzakalani bahamba bengaphethe next nawe futhi uhamba ungaphethe next so kuyo yonke into yenzayo awukuyikhuthaze ufunde wazi uyihluphe ngalempilo elandela lempilo le okuyona and obviously ya usathane bakhona iyabulawa lento ukuthi contact wayelizayo uphila kawanthiwa you live once just do it uphila kayi one yenza okuchaza ukuthi yenza noma yini ngoba uphila kayi one uphila kayi one la emhlabeni but uzophinda uvuswe ngale ingakho tamutun kamata yun watuhsharun kamata mutun iislam isifundisa ukuthi uyo indlela oyofa ngayo indlela oyovuka ngayo futhi indlela ophila ngayo indlela ozofa ngayo and uma sufile ofa uma suvuka ovuka ngalendlela yofa ngayo akekho umuntu othi hayi mina ngimazi nomuntu ayiphike ngoba abantu bayaphika namhlanje khalwe nenyembezi aqamba amangahlazi umuntu yaboleke nenyembezi zomphakathi efuna ukkhala ekhalele zama ukuthi agqibe amanga so umuntu indlela afe ngayo indlela ayovuka ngayo ngoba ingozi yemoto ngoba uthi udutshulwe lo muntu ulale ulalile wangabe savuka bamfaka upoison wagwazwa nanoma yipi indlela umuntu afa ngayo iyona indlela ayovuka ngayo eseqhubeka impilo yangale so engiyabona ngendlela izinto ezenzeka ngakhona ngendlela esibhizi ngakhona uNkulunkulu nezinto zagase na isikhathi saba siyapho kuyaphoqa ukuthi siphose lapho ya umhlaba wethu lo sifuna sohloniphile sumeli sikwenzile kufanele sikwenze ku engabe igazi asichithanga ngokungemthetho amanga siwaqamanga phezukwawo lomhlaba ubenzile ubulungiswa kuwo lomhlaba wakho engabe siwuthandile ngendlela ekufanele siwuthande ka engabe siwukhathalele sawukhulekela sakhala na kuwo lomhlaba senza izinto ekufanele ukuthi sizenze kulomhlaba uma ukuthi senza okuhle phezukomhlaba wethu uwo uAllah uzokwenza umhlaba usivune kodwa uma kuukuthi senza okubi kuwo lomhlaba ngeke uzuzivune umhlaba uzovuna abanye abantu abangawona
abangabona balomhlaba uzovuna bona ngoba nibona benza okuhle phezukwawo umhlaba. So as to say umhlaba uzobakhomelisa ngoba nibenze okuhle kulo umhlaba. Nawe muntu kaAllah uma ukuthi ufuna ukuthi uvume yenza ukuvune yenza okuwo phezukwawo umhlaba last month. Ngubhilalisa momdlalo sokhosini FM 0790736460. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: That's why. Number public cause FM. The Commodore's easy. Sakhala nje imizuzu emine ngihambe ngidedele umhlanje lezohlala nawe kusukela lapha ya ku 3 empeleni ku 12 kuze kusho 3 o'clock. Ngiyafisa ukubalekisa kuwena ngizwe nje iphimbo lakho kuzongidabulisa kakhulu lokuthi ngikhulume nawe ngingakahambi. Cela ukubalekisa emsazweni ukhosi sawubona. Khosi.
1: Usbi.
0: Kunjani baba? Ngiyaphila.
1: Happy uhamba kahle bakithi masato.
0: Ngiyabonga kakhulu. Ngikhuluma nobani?
1: Khuluma lo ngejambo Jenkins. Le kwana ngomuso kuthemathini ngikwaphuma ngijezi kamela moso.
0: Right, baba, ngiyabonga kakhulu.
1: Ngithanda kakhulu bakithi. Hayi, ngithanda ivosi yakho nje.
0: Ngiyabonga.
1: Ivosi yakho nje, yabo nje ivosi yakho no nelo nambasa. Ayi,
0: ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga.
1: Yeah, ngiphile.
0: Siyabonga kakhulu. Msazana ukho sawubona? Khosi. Msazana ukho sawubona? Msazana ukho sawubona?
2: Ngiyaphila.
0: Kunjani baba?
2: Ngiyaphila uza.
0: Ngiyaphila.
2: Ufaka nesimathondo la number 10 la.
0: Mnambithi. Ngiyaphila ndred?
2: Hayi, siyaphila nje tang la igula imvula nje.
0: Ncese, ngiyathemba ukuthi uthuphepile la ukhona.
2: Hayi, uphepha siphephi.
0: Mhm. All right, so ngibonga kakhulu ngesikhathi sakho. All right. So msazo lokho sawubona? Khosi?
3: Masibiya.
0: Yes, baba kunjani?
3: Uyaphila?
0: Ngiyaphila.
3: Yebo, ngithi uyaphila Masibiya.
0: Ngiyaphila kunjani baba?
3: Ngiyaphila.
0: Ngikhona, ngiyabonga kakhulu.
3: Yebo, ngiyaphila Masibiya, ngithi ngiyaphila.
0: Usale kahle baba, ngiyabonga kakhulu.
3: Yebo, ukhuluma nomkhakha wamthari wasabisa mphazakazi.
0: All right, baba ngiyabonga yeso. All right. Sengiyahamba usale kahle bekumnene kakhulu ukuhlala nawe emsazweni number phambili cause FM. So phinde futhi sikwenze kwenze ngesonto uma sithi ezingasoze zabona. Kwela mngosiphiwe sibonga ngokwasibiya. Bye bye.

0: uMthukeleni Mvelase emnambithi emanzini abila baba.
1: Mvelase kulungile baba, siyacela usitshele ukuthi sikuthatha kuphi siyokushiya kuphi.
0: Uzongithatha lapha eminent crash, ungithatha ungijijele lapha kubongani mia kwa akwampansa.
1: Ah, usayobona umfoka mia.
0: Usayobona umfoka mia lapho.
1: ukhonze qhawe lami.
0: Ngizokhonza ke noma sebekubiza nje umtsinto okuwumilela wemhlali.
1: Bathi
0: umtsinto okuwumilela la eSouth Africa.
1: Eh, wethu kulungile, sengase ngayamukela lento, kuzothini?
0: Hayi kunjalo futhi, siziyanikwa izibongo
1: bayo. Bye, bese yabonga kakhulu nathi asibone khona inothi imbolayo la kulayini 1. Sawubona Sokhosini, kunjani? Sokhosini molo.
2: Yes, ewa.
1: Yaphila. Hayibo. Eh, uba lothi ewa. Eh, uba lothi ewa manje.
2: Bale inomphilo lapha kanjani?
1: Awu, kunjani?
2: Mamcela,
1: iyaphila kunjani? Ngiyaphila mamcela. Manje wazongidala le moyeni uthi igama lami lokuhlala ekhaya. Hayi,
2: chela hayi. Ngiyaphila kakhulu ngathi hayi ake ngizibone ke namhlanje. Ngile ngizama ngiyahlubeka yangena emshobini.
1: Hawu, bacela. Siyabonga.
2: Hayi ngiyabonga mfana, uzongizakela kabhaka njani Mr. Bhulumbele esibhedlela ku-J Crew?
1: Hawu, ungasekhaya nje, usa-within.
2: Phela ngikekhaya nje.
1: Ndosi, makhaya, ngiyabonga kakhulu. Eh, hey, webakithi. Hey, khona abangazi ukuthi buya phansi kongwinja komazungu laphana kogojolweni nogedleni.
2: Hey,
1: hands of Kevin. Yabona
2: lokukhuhlana
1: ophethe.
2: Ngani lesonke sinasa usuphethe nje manje.
1: Ngolongile ngizodlula ngikho umhlonyane.
2: Kakhulu, yabona nje hawo uzobusu right kakhulu.
1: Ngiyabonga bazoze bethi ke ugwazile njalo ngoba wangasekhaya sengikhulumisa isikhathi eside.
2: Lalelo ke uhamba sekevela ke ngomgcibelo
1: mfana. Uzobamba nomama nje lapho uzobe khona.
2: Hayi, sesizobesalukwazi
1: yabonga. Kulungile, ngiyabonga nami.
2: Ngiyabonga.
1: Right, 26 minutes after eshayile ke u 12 o'clock sibone khona yini esinyo simtholayo la. Sawubona Sokhosini, kunjani?
3: Eh mawa.
1: Eh. Hey, kodwa bakithi. Eh, siyaphila njani nini?
3: Sola ngizala lokukhuluma nawe mawa.
1: Hayi, elokuhlala ekhaya ewawe bese lokuhlala ekhaya kulone lokuhamba.
3: Oh, okay. Hayi ukhuluma noSamandla ngwakanzima. Hayi mpongosi, ngakubalompethu lona kodwa sidlula kuye mangiswa kubo ngizenza la ekhaya. Lo uBrand lo athi ukhuluma naye.
1: UBrand, oh, ni udlule stopping sakhe.
3: Hayi mang kuba ngakubo.
1: Mhm.
3: Mase ngiza ngapha ekhaya. Esami la eMpongozi eMasterdene.
1: Kulungile bese ubingelela abantu eMpongozi.
3: Hayi ngibingelela nje bonke abase eMpongozi.
1: Kulungile, siyabonga kakhulu cha.
3: Ngiyabonga makwani.
1: Right, kulungile. Yes, ikhamu umhlali owakakhanyile sibongo. Liyeke lelo lokuhlala ekhaya laka ewa. Asibone ukuthi khona yena abanye esibatholayo la hashtag dabulukusa. Unjani ke umsakazi, ngicela udle ungixoshe la ka D1010. Ibizwa kanjalo le ndawo. Yes, ise D1010 ku T-junction ngimike nobani nosigujana umfokathwala danko kushobo uzimele cele ulapha na ke eWestel Volkop. Hey mfowethu, Westel Volkop, ngicabanga ukuthi lona igama la lendawo. Sibona ukuthi khona yini omunye somthola la ku WhatsApp.
4: Wola wola mhlali khanyile aphila mfethu, ngibukelele umsazweni uKhosi FM. Igama ngusithewa kambatha u Mr. Red umfana olendwedwe etsa farmers. No kade ngagcina kamakhelwane mfethu usayibambile lapha ekuseni nomavoni.
5: Silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook @ukhosi FM official. Ukhosi FM luhamba phambili.

0: Sakazo Ukhozi FM sakazo ke uhamba phambili sinabalaleli evivile ke laphana ke ku 7.6. Bake semdluliseli ubani ke umhlungu bonkosi laphana ke emhlazi uthi ke ngihleli nawe ke akuve ungibusisa ngivele ngizizo okay ngisenkonzweni hey webakithi kulungile sibone ukuthi ke khona yini esingaphuthuma sibathole la uyangisinda lo mthwalo ake siphuthume sizila khona untethelelo yes untethelelo wakwaqhamande uthi ke naye hayi uyamsinda lo mthwalo ake size ke ukuthi uthini lo mthwalo osinda untethelelo
1: angibingelele wemhlala angibingelele wemhlala mfoka khanye lemvoto ukhuluma nontethelelo wachamane ngilapha eMaritzburg. Hey wemfethu uyangisinda lo mthwalo angazi ngisinawulungisa kanjani lo mthwalo lona uyabona la emgaqweni mfethu indlela labantu abadrive imoto encane abasidrivisa ngayo uma sidrive sisematrucking umuntu avatheke bese bese ngena phambi kwakho mayecabanga nje ukuthi ne imoto engihamba ngayo mina isuki namagiya u12 fanye na 16 ngizowehlisa nini ngoba anginayi desktop lati uyabona ke namhlanje uma usuka eGoli indlela aba driver ngayizulu liyana yabo so kuye kube namathandala la lento hey imoto ibhayize bangele ngelento angazi ukuthi baphuthumani le ndaye yangisinda lo mthwalo angibonge wemhlali dako
0: yangufethu siyabonga nathi uyasinda ke lo mthwalo uyawuzwa ukuthi cha umthwalo osinda ngaphela bakithi lapha emgaqweni asenze siqiniseko sokuthi sishayela imoto yakho ushayela imoto yabanye abantu abakhona emgaqweni bese ucabanga nje kakhulukazi lento yokuthi isimo somgaqo sinjani ushayele ke ngokuthi isimo sinjani awukwazi ukuthi izulu lelibi kangaka wena ushayele ngathi kusemini bebade futhi ke libalele likhiphe umkhovitsheni cha ama conditions omgaqo mengabe lina izulu awuboni kusekude nemoto ayisheshi ukubreka so shayela nawe ngaleyo ndlela nalena nje ukuthi ungene ngaphambili komuntu bese uyama izoqhatha wena egcineni siphuthume yesilaphana ke kuvusi umfoka mkhwanazi sibone ke ukuthi ke kuthini okwakho kuphawula naye ukhala ukuthi cha uyamsinda lo mthwalo
2: yebo yebo kunjani emfoka khanyile lo okhulumayo uvusi walapha kamkhwanazi endaweni yasemondlo elapha emvunyane esimashweni
0: mkhwanazi
2: emfoka khanyile uyangisinda lo mthwalo Yena umuntu lapha engisebenza naye lapha emsebenzini. Siyakhiphana ke ngama shift.
0: Right.
2: Yena ke vele uyashesha ukukhishwa abanye. So mina vele i shift yami yathi akakhiphe mina. Manje mayizokhipha mina yena ungikhipha lead mfoka khanyile ngikhathele ngiyakhuluma naye ngiyareporta kumlungu umlungu naye vele angitshela ukuthi hayi angibekezele vusi bekezela lo muntu uhlala kude. Manje inkinga mina angazi ukuthi inkinga yami ukuthi uhlala kude. Ngase ngamtshena ke mina umlungu nami sengicasukile ngamtshela ngathi hayi umlungu kahlehle mina umuntu mayeqhasho ngazi ukuthi umuntu uqhasha umuntu ozoba seduze nomsebenzi engeke azafike late wathi hayi vusi nami ngazi nami ngamfica la lo muntu nami ngithe mangena ngiphatha le company ngamfica naye la so angazi ukuthi ngizomtshena ukuthini ngithi kodwa kwaye kumele umtshene ke ukuthi umthetho wakho uthi angahambi ngomthetho omdala so nje ngiyasokola mfoka khanyile ngikhishwa late yena khishwe early ngibonga kakhulu uvusi womkhonazi lo evunyane esimashini dangu
0: Hey vusi mfethu kuyezwakala ngiyaluzwa ke no sis lakho mfethu obhekene nalo ukuthi hayi kubo yazi ukuthi uhlezi ufika late ekhaya ngisho ubona ukuthi beyikhona indlela yokuthi ufike le elimhlambe mawukuthi ufike elo befanele azokhipha engadli ngalonga lo daba sithinde ke nawe kuma calls laphana ke ku 086 000 2437 086 000 2437 mawenze kanjalo sizokubamba siza ukuthi ke imuphi lo mthwalo oshoyo ukuthi cha ungaphezu kwamandla ke manje uyakusinda lokwangampela futhi usufuna ke sikuthwalise wona noma usufuna ke ukuthi usazise usixoxele ngawo swazi noma athi mhlambe impendulo yawo asenayo noma isixazululo sawo asenaso kodwa nje mangabe usazisile hayi kuyobeke sekuphelelisiwe inamba yethu ithi 08 437 086 000 2